Gbogbo ogo tun ni fun oba oke. Olorun to po nipa ati gbogbo agbara. Olorun to je pe ma be owo re bayi ohun lo wa. Bo ba tun ni o ma si mo nko. Egba ta leni ti o ti e bi nbere ta ni o pe bo lo se je bo lo se pin. Ta lo fe bi araye rorun lekan soso ta lo fe bi nbere. Olorun oba mo tun dupe laaji yi o. Nitori pe awa to pamo awa to da si na re awa lari 30 ojo ninu osu kesan ah awon alaigbagbo kan won pe osu kesan o o ti baba ba o eyin ma pabra ko wayo e ma faanu gba wa awa ati le wa leyi ta de ni gbagbo pe ni won ba osu to ku na nko iyen osu kewa ikokan lati kejila pe idunu atayo na latun fi laja Olorun gbogbo ogo ohun la da pada fun Olaji yi o. Awa omo to mori ohun re ba se nro keke ro keke lori ibusun wa. Be ninu wa ndun ba npe ah eledu obo oke o mo seun. Be la n so pe alhamdulillah. Be la n so pe Jesu o mo se. Eh? Ah, ore nla lo Olorun se wa o. Be yin ba ti e wo pe anfani ni na ah. Privilege lo ohun lo privilege lo ye ko je na for everybody lati wa live okay o mo gba omi ba yin jiyan o okay awon to wa se daada ju awa lo awon ti o ti e je lori elese bi ta wa bayi bibi temi ati yin eni e be ni awa ta awon to je pe won ti e wa ya leti lapa to je pe nto lohun ti so pe e ma se bayi o e ma se bayi o eh awon o ti e de be sugbe mi ati yin e wo eti wa won ton ba ni amara gan la kowole awa ta wa nse ni gbogbo igba nko to de je pe olohun ohun wa rora fi wale awon to nse dada awon to je pe won pa ofin re mo won rin ni lana re e kan dede gbo pe alagbaja awon e ma ni ah se de mo pe won ma so pe ijeri aye ohun ni ijeri alekiama awon eyan to mo eniyan won ma ni ah won de se dade yan jeje

yo agbeyin osu kejila osu kokanla o agbeyin osu ke koda osu kejila gbogbo alajo kapini oye a tun wa re koja sinu odun tutun mi lagbara oba mi oke mo kiyin o pe ku dede asiko yi nibi kibi yo te tin gbo mi nigun mererin agbalaye splash fm na ni be ni 105.5 ile fufun la fi kale si ladugo felele ni lu ibadan olotu eto mi se won ma kinola be ni olowo button mi bo so ma layonde mo ki oga bamba mu wa o eh oga wa agba patapata oga wa tunde olawuwo mo ki gbogbo awon to nbe lenu loro gbogbo eyin to je pe ajo wa lajin lowo lowo bayi ta ajo sun te n gbohun mi ti mo n soro ateyin te ma to ma wo mi nsin loju opo facebook nsin eh gbogbo yin patapata ni mo n ki pe akudede asiko yi aku afomo ni yan se olorun oba mi oke to ni ere li ka wa de pin wa lere o oji oni ti wa eh ojo yen se kini ewo gbe mo je abe ri nkan yo ma o kan sise ti e lo ni pa pa ko duro de anybody ko duro de eni kankan ah e ri papapa nsin ago meji yo se be yo lu igba wo na la ma to kuro lori eto nsin mo ki wa mo ki wa gbogbo awa ta dijo ma nse eto yi eyin ni mo kukun ri lo nje ma wa njo mejo mejo ba ti e ti re fi we le pe to e oga e se ri program alaborun ewo o dabi eni pe eyan kan n wa ni jare awon eyan oke rara o ai mo ye awon eyan awon baba baba awon mama mama mi ton ti sabewo si mi lekan pe bo ni o ati ji o ah mo ni eyin baba yi labi akoso bo ti wu kori eku ni damu be loju oni tiyin mo ni eyin iya yi ah ayo ma gba awon omo yin gbogbo nta awon omo yin ba gbe da ni bi ise bi pe n ti won ta n ti won je n ti won se n ti won se ewo yo doja agbaye mo won lowo o won ti be la won ti be lu ese mo kiyin e seun gan ni o hm e ya wa kan fi esun kan mi won ni mama daruko awon eyan kankan won ni mawa mi wa daruko awon ri mo ni ma mi e dako e mo binu se ra won to ti je pe o ti mo ni kin ja won na o mo mi lenu to ni owule din je daruko o da gbogbo wa patapata ni mo ki e se o eyin le tun je n wa de loni bi o ba si ti yin ni yin mo sun ni ah mo si wa mo run sun be ti ri yi o mo fe gbe otun lele alaafia ni mo fe yin sun dede ni koda sugbon tori ti yin ti mo mo pe yes e nbe ni kale e tun ba mi dasin ti mo ba gbe wa e da mi dari tolohun o de ni deyin atawon omo yin atoko yin ati yawo yin olohun o ni deyin ati dile yin da oro aye yin e de yan sugba yin lotun sugba yin lo si e ni nikan saye o e ni nikan da gbenu palo bi eranko mo kiyin princess adenike lowo kere ti gbogbo yin mo si peace mama presenter loruko temi a tun jo gbadun eto toru yi o ba ti se man se alaborun ni eh eyin ni alaborun igba kokoko ti yin re eni ki lo nje be mo nbo e se e je kin se bayi na no.

Mo ki wa wipe e kaabo pada be ni Splash FM na npe bi alaboru won loruko eto Princess Adenike Oluwo Kere elo ntuko eto mo ki yin pe e ku kale nbe yen e seun seun o tori pe e wa nbe yen ni tutori tani ni tutori temi awon kan bere pe kini kan to ti en je alaboru alaboru je nkan to bere die die ta o tete kapa re e je kin fi se apere fun wa bi komo ma lo le eko igba to nlo bairo e okan leyin fi le lowo gege bi obi nigba to mo yi npada bo bairo ti di meji lowo e e bi pe bo lo se je ah e ore mi kan lo so pe ki ba un mu bairo un lowo o da ko fun lola o to ba ti de school mo ti gbo iyan omo daun be yen nigba ti o tu fi di bi joketa bairo ti pe meta lowo e ki lo sele eh awon ore mi ni won so yi pe ki ba won mu dani beyen iru omo be te ba tete kapa e bi se ke ja lore bi se ke tele lo li eko ke lo so pe to eni kankan ninu eyin ore e gbodo eyin omo class e gbodo fun ni bairo un ti mo fun gege bi obi oni ko ma wa lowo e ije je mo ipe gege bi obi ta o ba tete kapa ru omo be ka de make sure pe a nwo a ye gbogbo awon apo ewo ni kete to ba ti fe bota ninu le ka de mu school bag e ka ye wo ka gbon yebe yebe se mo wi pe laipe laijina re omo ya ma se afowora se bi bairo awon omo class e lo tin mule ni eji eta nigba to ba ya e ma je atanra wa omo yi ya ma se kini o a bere si ni mu won lowo a ma mu won niwe ton ba ti lo pupo ton ba koruko si aja ibi ton ti lo yen kuro le to je pe kere kere kere awon nkan to je pe to ba ti bere die kin tete kapa e ta wa ma feju ta ma feju ta ma feju mo wa lowo ohun ni a npe ni alaborun no ti ye wa oju oni ti wa nitori ijoba asiko e je kin sare se bi eleyi na e je kin mu ipele amoran wa fun wa tori ojo yen ko duro rara tori ade ni bi to po ta fe ya laji yi ni bi to po ta fe ya ipele akoko lori eto la pe ni ipele amoran amoran yen wa fun gbogbo eyan patapata se wa ri ipele keji yi o wa fun awon odolangba wa lokunrin ati lobirin le to je pe won jo nbere aniyan bo ikan wa nse akiyesi pe odomobirin gbogbo nkan lo fi da mo o ni agidi ti mo ba ti ba soro ko ki ma ngbo a kan rora se voice note sori number ti mo ma npe ni pe ejo o eyin baba eyin mama gbogbo nkan lodo omobirin fi da sugbon agidi na ni sohun le fe ru e to ba je n to ma le fe ni awon ologbon ni mo loye won be ni kale to je pon ma nda si eto ta pe ni alaborun ni kon ni Splash FM won agba alamoran ohun to ba ye ko se igbese to ba ye ko gbe to ba de sodomokun odomobirin na lo wo pe odomokunrin o ni gbonora ka to soro lo ka to soro boju ona la si wa ati ifera wa won ati ifa wa funra wa yo ti fe nawo bi igba ti yo ti ma se wo ma fun ni gba nu yo ti ma se dake so gboro ni yo bi awon baba mama pe e gbo kini kin se oju oni ti wa se ri ipele keji ni e o ipele keta o wa fun gbogbo awon to je pe ko ba ajose to koja le se gbe yawo te ba rin to ru yin loju e ti le se kini o e ti le wa sori eto yi pe nkan bye leyin fe ki won gba yin lamoran le lori ko ba de je pogun odun ogbon odun leyin ti se marriage ni eyan kuku ndagba ju nkan teyan o ba mo lo eyin te wa loju opo Facebook nbe yen e se mu ki yin e jo je ki ma ri owo like yin ke de je ki ma ri message yin tin ba ti ri yin te ba ti kan si mi tin ba ti ri yin te type emi na ma le ki yin pada e seun o won ku ra data fun yin sugbon mo sa mo pe ologun oba to ma san yan ni esan daada yo ba mi san yin lesan oju ode ni ti wa lagbara oba mi oke be ni e kan te Princess Adenike Oluwo Kere te ba ti te loju opo Facebook yo gbe mi wa fun yin o se oju ode ti wa e je kin sare lo si ipele amoran gege bi mo ti se so nbo

ni ola je ti gba aye kan gbogbo nkan ti ye pada splash fm na pe bi alaborun loruko eto princess adenike lowo kere loruko temi arabirin kan lo nlilo amoran wa won se gbeyawo ni kan bi odun 5 seyin won ni gba ta won se gbeyawo yen pe oko awon se dada se nlo dede won ni leyin gba ta won se gbeyawo ton yen owo le bi ta won gbe oko awon san o awon san kaluku awon tesi waju normal normal won ni lati nkan bi odun keta seyin ni o ti fi je pe pelu omo yo kan to si wa lowo awon awon aje o awon amu o awon ti awon gbe lele mi lo to ise oko awon ri ba kan ba ko sugba won so fun pe tun gba ona bayi pe o je eyan ti oni ki gba moran rara o e tun fi le ikun iro ni e tun mele imo iro ni oni kodo on ti e ba yawo ni gba kan gan pe a e tun gba ke tun fi ru business yi soke oni o gbowo yen o sa se ba kan pe nisin ati bi 3 years ago lo ti je pe ohun lohun tin san bi owo ile nkan kan pe ni odun ti o koja lo gan ko wo le yen ko tun to di oni inu osu kejo ta lo toyin oni awon ebi ohun na ma ran un lowo o lo n lawon egbon to se die pe oni kan lobirin laarin won to n ba to ti lo sunkun si won lorun eyi ti o fo ni 100,000 eyi ti o fo 50 eyi ti o fo ohun ni 200,000 ton ba sa ti ti ko fo ohun ohun a san owo ile ohun a se to n ba tun fe se nbe oni to o lawon egbon o ni nisin pe osu kejo ta lo koja e ohun ni owo ile awon lo ji o oni awon egbon wa orun wa tun lo ba won pe ejo e tun sanu mi kankan o na wa so fo ohun pe wo wa nbi aiteyin kala adowo bo ba pa o ba se san eyan mo ka leri ni odun wo lo fe se leidi o tin lo bi odun keta nsin ta tin bo sanwo ile awa na la tun bo sanwo shop re kinikan igba kan wo kan pe ohun to sele lo te yi ni wi pe o ni gbogbo awon egbon won ti se meeting pe in ta fe nu ko si ni wi pe fowo mu oko abi ko fowo mu ara e pe to ba je pe o fe ko kuro lodo arakunrin pe tori ba won se nwo yi ko responsible pe

0: miracles. As his eminence apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Babashi Bioba storms Germany and Canada again for a power packed crusade. Germany start divine oil while Canada start Canada healing and miracles hour. Atara by Soja Lagbara. So official Natishayan Lala featuring salvation, Ibala, healing, Iwosong, deliverance, Itusile, and breakthrough on Abayo. The apostolic visitation to Germany. Nini Soji to my Wailojo Monday, November 16 or 2026. Bere Laguma Mirole. Venue Christ Faith Tabernacle. Alt Moabit 82. Postcode 10555. Eighty Canada. Isojima Wayne Wesley Hall. 69. Milvan Drive. North York. Vinch and Milvan. Toronto, Ontario. M1L1YB. Isojima Wayelojo Friday, November 20, 2026. Bere Laguma Firole. Oba Dojo Sunday, 22nd of November 2026. Agume Thousand Sojima Bere Lojo Yen. Unubali Dwagbani is Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Babashi Bioba. Testimony Renda Juo. Jesu Ngeti Vejeka Jokpa Denibe. Announcer. Seed of Christ Golden Church. Land of Reality Worldwide.
1: Dafidi Hupe. Koi Yamini. Oni ba to ba yami emi o kepe baba mi yo si down eni kan gbo mi mo ka nitori oro re bi o su se npari yi mo so tele loruko Jesu ogo re ma buyo tori pe ogun aye re pare la la aye re opede ba wahala aye re opede ba ironu aye re opede ba isoro to ni ya opede ba a good family open the bar. Open the bar. Open the bar. I run over. Open the bar. I run over. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. Open the bar. In the name of Jesus. Wadi alagbara.
2: Amen.
1: Ogo rajade.
2: Amen.
1: Moke nitoro oro re, orun ma gbo.
2: Amen.
1: Bo se pari yi le ko anu si fun.
2: Amen.
1: Tan ba ti kigbe happy new month. Loruko Jesu ti Nazareth, orire lo ma je ti.
2: Amen.
1: Awon yo mo ki oku orire.
2: Amen.
1: Lase ti baba.
2: Amen.
1: Tan ba te mo.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. S.M.O. Mustafa J.P. Baba Sebi Oba Lati Jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolu Jo Awane Baremu Idobi Airport Area Ne Luibada Mugba Drua Bolu Wati Mbeti Eme Ewa Ne Waji Oluwa Eni Ti Eme Drua Aye Radide
2: Amen
1: Bola Aye Radide
2: Amen
1: Bola Aye Radide
2: Amen
1: Mugba Yama Lano Eja Buya What's Okay Eja Dupelo Wore En to pa mi ati woman lati ibere osu yi ki ti le so pe lati ibere odun titi di iwo yi osu kene koja ekeje koja iketa koja ekere koja ekarun koja ekefa keja ekeje koja ekejo koja oh ekesare on koja lonu e ja so pe oluwa ose oluwa ose gbo yi te want to share media e bere se ma dupe lowo olorun e ma dupe lowo olorun e ma dupe lowo olorun e ma type pe oluwa ose bo se te like yen ma te love be ma fi dupe lowo olorun nitori ti o seun tori anu e dora lai oluwa ose ogori foruko lare ogori foruko lare olorun gbo pe wa te ma so pe ke hallelujah Okay, ti eyo da yato. Let somebody shout hallelujah. Igbe hallelujah ma sele le.
2: Amen.
1: Igbe hallelujah ma sele.
2: Amen.
1: Igbe hallelujah o ma sele.
2: Amen.
1: Ayo re ma ku.
2: Amen.
1: Bola yo re ma ku.
2: Amen.
1: Ayo re aku.
2: Amen.
1: Ayo re aku.
2: Amen.
1: Ayo re aku.
2: Amen.
1: Wa se bi oba.
2: Amen.
1: Wade rogolo.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Loruko Jesu o ti ra anugba.
2: Amen.
1: Gbogbo eyin omo Olorun nibi kibi te ba ti n gbo mi. E ma gbagbe pe ta ba ti de ore meji agugu nilu Ibadan. So pe se bi oba lo nlo. Ilu ayajo ojo Wednesday bayi. eyan ki fi sere number 1 ipade agbara lati se bi oba number 2 oni lo su pari ma je mu adua ti mo fe gba fun yin oni dayato mo fe wonu ma je mu lo ogun tin ba o wonu osu tutun a fe casual a fe break e tori pe o gboro ki gbe hallelujah ni o o gboro ni testimony eri o gboro gba inu re kan olorun fe gbe igbese ninu aye re oluwa ti gbo re a fe de lade loruko jesu mo gbadura gbogbo agbara ti n ba orin ajo ososu loruko jesu ogun yen wole
2: amen
1: gbogbo eyan omo olorun te ti wa le oko te ko ta je ko bi mo mo gbadura fun yin o loruko jesu ogun re bo si lo
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: osu ayo re le
2: amen
1: ni ayajo oni e mo bi sere gbogbo e te ba wo joluwa pata to ba ti wa ni badan o wa ni kire ni o wa lapo mu ni o wa ni gbogbo agbegbe da gbegbe sa ni ilu badan to ba ta ti gbo ohun mi gbogbo bi to ba wa n to ba na je ona gbe omi ego kan ma bo wa mo fe gbadura fun gbogbo eyin te wo joluwa fomo gbogbo eyin te n sise but won ma je mu ti e je keyan o lakojo to n ba o jagun mo fe ri olaaro e in to ba na o je ona mo fe si akanse adura ni ilu badan loni ta ba pari e olaun the one gbogbo eyan wa bu omi Bethsaida sari gbogbo eyan omo olaun te wa leko to ba ti di aro la get omi Bethsaida yes mo fe lo omi Bethsaida ni ola ni ilu Eko get here ma wa leko lati ago mefa bo to ba ti dago mejo o konja soju medogun mo ko nbe mo lati anoint gbogbo eyan slippers e mo gbagbe o e mu slippers yen dani mo gbagbe mo so pe fi segbe bed ye to ba ti fe so to ba ti ji bayi o ni ko tese bo ni on the one ti se ola ba je pe o lo daji to ba taji bayi make sure pe o tese re bo nu e o wa mu dani a fe gbadura to ba awon kan ti era to tun fine o le wo wa church ama anu bodo re ko wonu ogun lo ni ta ba ti pari abo mejo abo mo ti ko leko mo n bo nbadan tori pe mo gbodo gba mic la ago mewa koja iseju medogun nilu ibadan o ma ni agbara sa e tewo si mi sa rubikana yahudia agbara to ni ko ma make e agbara yen gbina
2: amen
1: oh my God agbara yen gbina
2: amen
1: agbara yen gbina
2: amen
1: on the one on the two on the three e mo bi sere to ba wa di so oru ni ojo Friday hey o ma wa ni agbara oru gbara mi fun mi to ba tin gbon mi ni ilu badan lati oke ogun ibarapa mejeje lati osun gbogbo bi kibi to ba wa ja pade ni so oru yen akanse ni lawa marahim fune na yi kuta mo gbadura gbogbo agbara ti ase awon aba adani duro loruko Jesus won ne pa lori re
2: ma
1: so pe oluwa
2: oluwa
1: gbe igbese
2: gbe igbese
1: lori oro mi so pe oluwa
2: oluwa
1: gbe igbese
2: lori oro mi
1: obi ojo tolo ba ti gbe igbese lori oro re ojo yen loro egbo eni to ni aye atorun mo so to ba ti wonu aye itesiwaju de to ba ti wonu aye ikan yi pada ikan bere ti ni yira awon yawa ko bolo sese o ma sele lojiji o ma sele lekana o ma sele lese kese loju ese awon yan mo pe ikan ti change ninu aye eni to sakoso aye ati orun o fe sakoso aye ti eni ko ke ki o si gbo nigba to ba ti gbe igbese sinu aye eniyan loju ese ikan yi pada e tewo si mi sa mo gbadura ma je mu otanu aye e loruko Jesus o ya gbina be
2: amen
1: ma je mu ota o ya gbina be
2: amen Jesus
1: David ki gbe gba to lo gbe igbese sinu aye e ikan mesan lo sele number 1 story e wa ninu iwe Psalm 18 verse 13 14 15 and 16 lo ka ikan mesan lo sele nbe number 1 oluwa de sara pra ki mo pe oluwa sara pra around sakaru mobile ha ton ba da soro e ko sinti o le sele gbogbo kan lo ma change. In fact awon to wa da gbogbo a mo pe kankan change awon to wo e wa mo pe kankan change owo olorun ni. Number 2 oga ogo o fo hure ye pe o wo oluwa o do bi ara. Number 3 nyenye ati eyin na mo papo se yo kan ni nyenye ati eyin na o de bere si bonle lati oruwa nitori e bibelu wi pe lo to o ran ofa re jade ofa lati oruwa o jade iyen ni. Number 4 ki lo fe olorun pe. Number 5 opolopo mana mana o bere si ko iba joro so iba jeluru ki lo sele jini jini mu aye nitori Davidi. Number 6 awowo mi odo han kenan pe be awowo mi odo bi babu se ko niyan ni pe channel ti o mi ngba o appear because so mo be ara ti de mana mana ko isale sele omi de gbe so awon eyan ri isale omi tan pe ni awowo mi odo niye. Number 7 asiri pile aye kilari ari pile aye. Number 8 efi ti ho emu re jade iho emu re ibe na lo ti mi mi si si Adamu ti Adamu ye idi se mi mu ye ona ni efi ti jade go read it. Number 9 nto se ri pe so ri number 9 ye oni agbara awon angel lo se ise lati orun wa o de se kini o de so kai ora awon angel ni se lati orun to ri Davidi gbo mi sa tolorun ba fe change life eyan awon isela ba mi abere ti ni sele so mo pe nigba tan pariwo answers story yen o le tan Nigeria o lo so opolopo di oloro o lo pa opolopo isele ma sele tolorun ba fe to ba na wo agbara to fe na wo iyanu bi epo igba te po ba won awon kan adide akoba fun awon kan oniruuru na awon kan to ma sele nigba to so pe nigba ti won pari wi pe kokoro COVID-19 o de o COVID-19 o de o ko si sosi ko soja opolopo eyan lo jabo opolopo eyan lo dide ti sele o ba sele tolowo ba dawun isele aba mi ma sele en kan ri mi gbo e pariwo bi tewa so pe oluwa nitori oro

0: ba ti wonu adura latago mefa idaje ojo Friday o dago mefa owuro kutu ojo keji Saturday ka to pari akori to si ya pe ni only ghost night asale mi mimo ti oni pojo pe ni ma ri ti won se igba ti emi mimo ba so kale o ma ni testimony to koja be ifa mi ruruyan to si se ami ati se iyanu ninu aye oni pojo ko ka kiri agbaye seminar support Dr. SMO Mustafa JP ati mama prophetess Lisi Mustafa baba ati mama Shebi Oba lulu gbalejo ipade adura ipari osu kewa emi mimo ni se ti e na ti la sale ojo yen ami loruko Jesu
1: Splash FM 105.5

0: Books?
1: Check.
0: Uniform?
1: Check.
0: School bag?
1: Check.
0: And Bournvita?
1: Double check.
0: It's back to school season. And with Bournvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bournvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
2: Bournvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.
3: In a fast-paced world,
4: Funke
3: is always prepared. Introducing new SoClean with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you 2 times cleaner results. And now, with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. SoClean, it's your time to shine.
5: Ekuleo. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
6: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o?
5: Ah, iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
6: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
7: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulowo adun Golden Penny Noodles.
5: O se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyin.
6: Iya to ya yi to si mo tojo omo ni.
7: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi.
2: Flash FM 105.5.
8: Eka bokpada adupe dupe pe okun lowo eyin eyan wa ile tente ile wa back to back nikan ni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti ibadan e wa ja tu wo iroyin kan eleyi to te wa lowo ni kan ni omoluabi o leyi to njade lati akata awon ajo kan eleyi ti won pe ni the development agenda for western nigeria iyan down commission leyi ti won ni won ti n gbara di bayi o fun ayeye ijiroro iranti adorin odun ti en to ti gba kan ri je gomina nipinle ondo ta leni tan peri o Olóògbé arákùnrin Olúwa Rótìmí Ọdún Ayọ̀ Akérèdọ́lù Àkẹ́tì nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí a fi léde fún àwọn oníròyìn tó ń ti àwọn ọ̀rọ̀ kan eléyìí tó jẹyọ níbi ìpàdé oníròyìn eléyìí tó wáyé yìnyín nílùú Ìbàdàn níbẹ̀ ni a ti ṣe lálàyé o pé akọni níwájú adájọ́ tó tún jẹ́ Èkánkù Ògùn tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú ìyẹn arákùnrin Olúwa Rótìmí Ọdún Ayọ̀ Akérèdọ́lù San C-O-N o náà ni wọ́n ṣe lálàyé o pé ẹ wo ìjíròrò ìrántí rẹ o náà ni ó mọ wáyé ni nílùú Ìbàdàn láti sàmì ayẹyẹ àádọ́rin ọdún eléyìí tó pé lókè pẹ̀ kó tó di pé ó ṣe bẹ́ẹ̀ di olóògbé o nígbà tí wọ́n mọ tẹ̀síwájú láti àkàtà ẹni tí ṣe adarí ẹni fún àjọ ti dọ́ọ̀nà nù yẹn dókítà Ṣẹ̀yẹ Oyeleye nígbà tó wọn mọ sọ̀rọ̀ ó ní ẹ wo a lè fọwọ́sọ̀yà o pé a lè bóde bọ́ńbọ́ ká wá máa ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ láti ṣe ìjíròrò ìrántí àádọ́rin ọdún ìní tí Olúwa Rótìmí Akérèdọ́lù léyìí tó jẹ́ pé àwọn nìkan kọ́ làwọn ń dáṣe o àwọn ń ṣe pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Olúwa Rótìmí Akérèdọ́lù Foundation ni àjọ kan eléyìí tó jẹ́ ti Àkẹ́tì nígbà tí ó mọ tẹ̀síwájú nínú àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó gbé kalẹ̀ ó ṣe lálàyé pé ẹ wo àkòrí ìjíròrò ti ọdún yìí òun náà ni wọ́n pè ní ìpìlẹ̀ àti ìṣàkóso ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ọ̀nà tuntun fún àgbékalẹ̀ láti mú kí ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kó dúró re ó tẹ̀síwájú pé ètò tá à ń sọ nípa rẹ̀ yóò òun náà ni ó mọ̀ wáyé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún 2026 ọjọ́bọ̀ Thursday ń lo bọ́ sí ìyẹn ní gbọ̀ngàn ńlá International Conference Center eléyìí tó gbà nínú ọgbà fásitì ìyẹn nílẹ̀ Ìbàdàn wọn ní ètò gbogbo tá à ń sọ nípa rẹ̀ yóò sì máa bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ní déédé agogo mẹ́wàá òwúrọ̀ dókítà Ṣẹ̀yẹ Oyeleye nínú àwọn ọ̀rọ̀ pàtàkì eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ wọ́n ṣe lálàyé pé ṣe rí aye jiroran ti adorin odun ti aketi ki se lati ranti re lasan bi ko se lati tu buola ati yi ni fun gomina tele ri ni ipile ondo oluwa rotimi akredonu ni o tesi waju nu awon oro re oni se ri awon odo ilede wa nigeria o na ni won nilu awon akoni akoni eleyi ti won mo ri apere re lara won oni se ri ojo bi adorin odun eleyi te fin se ranti test to fin buola ni fun oluwa rotimi akredolu san to tun je gomina tele ri ni ipile ondo yi o na lo je pe awon ekankan gogogogo gogo o na ni won peju pese sibe o lara won o na ni ati de awon gomina gomina awon asofin awon olori eleto abo awon oba laye awon ojogbon awon oloye to fi mo awon araalu le ti ko wa awon won mo jiroro lo gogo to ni se pelu olopa apile ati awon nkan mi eleyi to se biye so ilede wa nigeria lafikun na ti se lalaye o pe ni ti o mo je olugbalejo pataki ni bi jiroro iranti ya adorin odun ti aketi yi o na ni eni ti se gomina won ni ipinle ondo iyen dokita lucky ayedatiwa won ni se wa ri gomina ti ipinle ogun lohun iyen omo ba dapo abiodun o na ni o mo fun wa ni awon oro pataki pataki eleyi to se koko to si se yebiye lara awon eyan eleyi ti won lanfani ati soro nbe o na lati ri omo ba detayo adeleke adedoyin leyi to je pe o ngangan ni olori o eni fun agba ijopo ti ajo ti dan yi be na ni omidan naomi olabode en to je pe o ngangan o na ni akowi agba fun ti ajo ti dan won ni koda agbarijopo awon gomina gomina ni iwo orun guso ilede wa nigeria nko ko wa awon mo lanfani ati soro ni bi eto eleyi ta so nipa re yo saju ni bi ipade iroyin eleyi to ti waye o na ni barista taiwo adewole ni won ti soro ni oruko ebi akeredolu ati awon ajo to ni se pelu oluwa rotimi akeredolu o be na ni won si korire ki gomina ohun eleyi to ti dagbere faye pe o digbo se won o sa itundupe o lowo awon gomina gomina e ti nbe jake jado iwo orun guso ilede wa nigeria latari bi an se ni won o je ki oluwa rotimi akeredolu di ologbe won ni gbogbo baba yi ni won je ki iranti re ko mo dabi ani pe oluwa rotimi akeredolu aketi oshi nbe loke epe won wa ro gbogbo omo ilede wa nigeria o pe ewo e mo kan je ka ma ranti aketi lasan gbogbo to ba ti ni se pelu aketi o na ni ka ma diro mo agbarijopo awon ajoko ile ti won pe ni development agenda the development agenda for western nigeria ile ta pe ni don commission o na ni ani won ti gbaradi bayi o fun ayeye ijiroro ranti ya adorin odun ti aketi oba to ni wa ko tele fe eyan re
4: ami ase idumare ka tu fele yi ka fi gbe lapa bi won ile igbimo asofin ipinle oyo lana ti se ojo tuesday ni won buwolu ko di ohun tan yanyan o igbiyanjo atunse kan si abala ofin orilede nigeria eleyi ti won pepe lati je ko fi aye sile fun idasile olopa apele ni orilede ti Nigeria gege bi awon legbimo asofin agba nle yi bi won ti fi ranse o si akata awon ilegbimo asofin ipinle gbogbo lati se agbeyewo lori e ki won si buwolu kodo ohun tan yanyan won ni lowo yi ilegbimo asofin ipinle oyo labe joko idari eni ti se adari ile ni legbimo asofin ipinle oyo adebo ogodoyin won se agbeyewo lori e won jiroro lori e labala labala ko to di wipe won fontelu o ko ma di ohun saju bayi na ni eni ti se akojanole ni legbimo asofin agba kamaru ogolana to fi sowo si legbimo asofin ipinle oyo fun agbeyewo ati ibuwolu lo lo bayi won ni pelu e ipinle oyo na ti kun awon ipinle ti won se hun si akata idasile olopa ipinle ni orilede ti Nigeria gege bi atunse re bo ti se npepe fun ni orilede ti Nigeria ta wa yi ta ba wa wo be ta wo bi nkan ti se lo bi omi ti se bo ni oju orun won ni omi je lo loju awon eyan kan rororo be si ni aibale okan bere si ni suyo pelu ibalije okan to gba okan awon eyan kan lawon aye kan ti o je wi pe epo omi ti sose o ti agbara si gba legbona mo won lowo gege bi awon akanse ise o eleyi ti o nlo lawon ayika bi kan ni orilede Nigeria bi won ti ni o ba je ti ilana eto oro aje to si duro wa pe ni ati apa ariwa orilede Nigeria ti e wo gusu ile yi to je wi pe ekun omi to ti pada si ose bi omi ti bo o loju orun won ni pelu bi isele yi ti sele awon ile eko ni ile iwosan ni ai te ma lilo bibo oko bo ti duro wa pe ajo nimet ti o ri si bi omi bi oju ojo ti se ri saju gbayi ina ni awon na se owo sakore wi pe lasiko yi o omi o bo loju orun o be si ni awon aye to se se ki ekun omi to ti sose ini e ti si won ni gbere ipakole saju igbayi sugbon pelu e na be ajo to n down si sele pajawuri ni orilede Nigeria na duro awon aye to se koko se pataki yi won bere si ni lo lati nawo sibe gbiyanju koda eni ti se olori iroyin ni eka ti ajo ti nema manzo ezekiel o salaye wi pe won ti fi awon osise won sowo o si awon aye to je wi pe ekun omi o ti sose ati ma da ko awon ipele ati awon agbegbe yi e wo wo iroyin ti punch to jade photo ni
8: okay.
4: E la nfani lati ri lapa be yen
8: o da be
4: made ma ge ipe npeju na ni alafila ka ma senu ni dede sibi lori ti fun te do iroyin fun ti owuro yi lagbara lowo Olorun akotun ti di laaro la nigba ti o tun ma de si etigbo yin baba tin dide to ba ti di lagun mewa kojo ogun iseju e pade lori sport be no lagun mokola ati melade aloko lori eto ilubirin bi o ti ma wonu ara won nu ni oro ititi dagun meji ti gba nko gbiroyin yo ma de se ti gbo yin titi gba na kunle o ma ni fowo se na loruko timi oju lo wa ni ikan presenter yin na ni emi ama ni anu Olorun ati ifokanbalẹ re ti o legbe to fi ma abu e to nipa jewurin lo iseda to laye to lorun to lakoko ati igba yo ma dabo wa le ni o ati lojo gbogbo e ku kale
8: o da dupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa te ba rin ajo laaro tuni o ti roke nu o ago meji osan o na ni gba nko gbero yin bo titi wa di igba na iya adini yin na ni o aminat adetun badmus oloruko temi motala yin eleyi to se be nko momo o se dada a o ma rira o pelayo

oku efon lala mo je agbo kan o si nbe ode lo pa to ba je oku agbonrin na la balala ode la mo to pa mo ba ba fi le ba oku ode lala ko lo mo jari ko si nkan mi to pa ju afojudi lo afojudi yen lo pa awodi kan lala ele to le oro mo di yewo le olowo re lo iko wo ni mo nso nso nipa iko ti super eagle ele to le gini bi sa wole olowo e lai mo po ni wide dog eja pe la adi gbelugi o ni won fi kan din ninu yolana ako ojuma ni gbogbo obiki bi te ba tin lanfani lati ma gbo mi yen ni tibuto orilede wa Nigeria bakon na ka ma kira wa ku dede asiko yi iyen ni gbogbo obiki bi te ba tin lanfani lati ma gbo mi iyen ka kiri agba nla aye ikoni splash fm 105.5 ile funfun bala felele nle ibadan afin oba muritala adebayo akandi mfr ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi baba afin ere ile ita wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni ni ja won si eh awon eyan ti wo pe adero nke adesola amo ohun ti won pada gbo jo ohun okunrin kiro ayinde oju itere loruko tite mi omo omo akiti kori ni igboro ode omo akiti kori wa adero nke adesola fun tesi waju na ni elu ase olohun bo ba fi ma di ojo e ti friday e tun lanfani lati ba pade loruko lootu eto yi otun ba baba tun di omo olawu alex fagusi ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na

imeta pere eni o ta meta yen to ta meta yen lekan na la nso nipa e ti mo ru nkan ba yen yo mo ni anfani lati ni ogbon ticket mo ja agbokun o si nbe ni ikanni splash la aro star 347 star 1004 star 1 hash ni star 347 star 347 star 1004 star 1 hash to ba je pe ojo opo taye lukara yen lo ka yin mo boye yin te ka lowo lori phone ni e bi ti ikimo yen eyin na te be e te si google www.kashe.ng iyen kashe.ng ehe o tun ma ja sibe lowo kan amo short code ti mo pe iyen star 347 star 347 star 1004 star 1 app short code iyen o nlo alaye magore ori pe owo ta se leri re 100 million naira million lona 100 ile ta jo so yi pe ninu osu ember a ni ri atayo ibukun yo mo ba gbogbo wa a npin owo yen se ti independent passport bi pe lola mo ja gbokun si nbe orile ede wa nigeria aya atun ti le ni omo odun merin le ni 66 years ni e ka se wo ni ka se wo pe eyin ti wa e mo bu ke du won le eyin na gbenu si eyin le lowo yin star 347 star 1004 star 1 at e ma fi gbori won ni e je n wonu royin lo nisan baba n so nipa iko ti super eagles iye iko agba oje orile ede wa nigeria won kan dinu yo lana iru ni ohun o teri afigba to n delu ko ohun ti won so pe kini mo jo egbon igba yen lo n to mo pe ko se en ti o le teke yin o mo koja aya re ori pe orile ede guinea biza ele ti iko ti super eagle ti won lo lana won ba white dog ta ba nso nipa iko agba oje torile de guinea biza on lo nje white dog won ba won pade lana won ja agbokun o si nbe laarin iseju meedogun akoko iko guinea biza o lanfani lati mi awon akoko ni 66 minutes yen de ni apere iko ti guinea biza o tun lanfani lati mi awon elekeji nigba to wa di iseju marun le ni 90 iyen ni 95 minutes won lanfani lati fi eleketa ni iko ti super eagle won o jan patarara won mu mora bi igba ti goli ba lojo ore ni ami ayo meta sodo o ni iko ti super eagle o ni won ba bo lati iyen lodo white dog be kederi ba ba nso nipa isori isori eleyi ti won pin won si ninu idije ti afcon qualifier won ja agbokun o si nbe enikan dondo orilede kan dondo ni o lanfani lati yanyo ni isori yen wonu idije ti afcon orilede eyo kan ni o iko ti super eagle won ti wa ni ipo elekeji bayi ninu ifigagbaga meji ti won gba ami meta oni won ni o 2 games 3 points Madagascar nbẹ nisalẹ tabili patapata 2 games pẹlu 1 point orilẹede Tanzania ẹ má gbàgbé pé òun ò ní nǹkan kan ṣe ìyẹn ní nínú ìdíje afcon qualifier ẹ mọ kankan fi yàn sí kankan sáàtì ẹ fi yàn síbì kan ní nǹkan kan ṣe o torí pé lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ó gbàlejò díje òní orílẹ̀-èdè Tanzania wà kan ń da tébùrú ti ẹni òun bẹ nípò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìfigagbága méjì tóun náà ti gba 1 point lónìí orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà sẹ́ ń bẹ nípò ẹlẹ́ẹ̀kejì 2 games 3 points orílẹ̀-èdè guinea bissau àwọn ni wọ́n ń tọ́pù tébù o pẹ̀lú maximum point 2 games 6 points wọ́n dúró
ikọ ẹyọ kan ni o lanfani lati kopa lati yiyan yọ yen sinu dije ti afcon ele to nbo ni odun to nbo baba nso nipa ifigagbaga to kan fun ikọ ti super eagle yen di ojo kokan la yen ninu osu kokan la november 11 o ni ifigagbaga mi o ma waye orilede tanzania o lorilede wa nigeria o mo lanfani lati koju kini nkan ti o sele bayi nibo ni nkan lo nibo ni nkan de duro amọ ka to wonu ifigagbaga yin eje nja yin to nja yin beta bi pe idije yin yen afcon 2027 orilede mete ta ti o ma gbalejo na lorilede kenya uganda ati orilede ti tanzania awon mete ta yen na mo lanfani lati gbalejo idije yen ti o ma bere ni ojo kokandinlogun ninu osu kefa odun to nbo on the 19th of June titi di ojo ketadinlogun yen ninu osu keje July 17 oni o ma tenubu baba so nipa pamoja 2027 igba kokore ninu tan le bolu afese igba yen nile adulawo ti orilede meta ototo wo mo lanfani lati gbalejo idije igba kokore baba nso nipa idije ohun to nbo ni odun to nbo ele kerin din logoji iru ere 36th edition o niyan o ja ko gba bi iwole iyen fun aro toni

ati win central oni orilede spain lo fini akosile yen bakan na baba nso nipa gbowo waju omo bibi orilede brazil yen ninu ko ti barcelona iyen rafinha o ti pada bayi sinu ko ti barcelona baba nso nipa right thigh injury eleyi to ni o ti pada si orilede spain bayi ninu ko ti barcelona lati ma gba itoju baba nso nipa rafinha ifigagbaga kan to ku ti orilede brazil fe gba olore sore ko ju orilede ti india iyen lorilede india ko lanfani lati tele won lo bi nkan se je ni ta leni to ni 150,000 naira to ku ta leni to ni owo yen ta leni to ma lo owo yen yen fun ti taru inu ko ti barcelona yen na mo si won obaka lo mi dada DJ Fayemi gbogbo ona ara won ti Barcelona ni Oluko ni Hansi Flick Oluko ni Oun lo gba manager of the month yen ninu DJ ti La Liga ifigagbaga mererin ti won lanfani lati gba ninu osu kesan to pari leni ni September ifigagbaga mererin ni won bori marun sodo merin si meji meje si meji ati meta seyo kankan ifigagbaga mererin won de mi awon to nlo bi 19 won concede 5 pe 19 goals 5 conceded yen ba nso nipa iko ti Barcelona oluko ni won lo gba oluko ni to daaju fun osu kesan won ja gbokun si nbe ninu ko ti Manchester City wahala yen si nlo ko duro yen ninu ko ti Manchester City won kin to wonu soro ti ko Manchester City eja fun awon to ni owo lowo awon number won ko lura won lowo 070-580 le 090 ati 081 won jo nfi egbe kegbe ta leni to lowo yen iyen fun ti aro 150,000 naira.

0: aleni to ni owo yi 0703 o ti ring bye fun igba koko 0703 0703 lo bere bakan na 7570 on lo pari e eniyan o gbe fun igba koko won o lanfani lati gbe ayi ko to fele keji. Okay. Fun igba elekeji mo tun ti da e mo ti gbowo le e bi won ba ti gbe fun tele keji e ka delete ki amu elomi on loku ari ojo musolokun 150,000 naira. Hello.
1: Hello.
0: E ka ro oruko yin ati bi te tin soro lati ikoni Splash FM ni.
1: Oruko mi ni Olusola Oguwale lati Iseyin.
0: Lati Iseyin Oguwale lati Iseyin ka se ise ti jeri tele.
1: Mi n jeri o.
0: Eh ati gba ole de tin play.
1: Ah mo tin play re o ti pe die o.
0: Melo le ta leni?
1: Ah mi n ti ta nke leni bo lana mo ta meta lana.
0: Eh n ta n so nipa Cashport niyan ohun o da gbogbo e papo ni yo ko mo lubo ni. Ah Mr. Ogunsola lati bi Iseyin e ti je 150,000 naira. 150,000 naira le je customer care a pe yin bo yen o se wole won agba details won a je ke mo bi nkan se je niyan oda
1: okay sir okay
0: bi nkan se je niyan ninu nkan ti Manchester City awon agba ballu ninu nkan ti Manchester City eleyi ti won be nile gesi ti won soju ile gesi lowo iko ti the three lion won je o di mimo wi pe o dabi eni pe n to n sele ninu ko ti Manchester City won lo n affect awon agba ballu yi igba ariyanjiyan wa Roy Keane ni eni to ti je agba ballu nigba kan ri nile gesi omo bibi orilede Ireland ni agbon British na ni o je o di mimo yi pe ko si bi o se ni affect won o lo n affect won bakan na agbenuso awon agba ballu iko Manchester City oni ni camp the three lion akoko ti o si ni o ye ka soro oni awon agba ballu won pe biri ko to won discuss oro Manchester City o lo o n affect won ba ba won to ti o lo n affect won lapa bibi ni ka ti ma se we loruko olotu eto ye otun baba Babatunde Omolawu Alex Fagusi DJ Spider lo je ke gbadun mi yen lapodo ti nbe kiro ayin di oju itere loruko ti temi be mi ba tin didi to ta pe ni ilubirin iyen latowo temi lade aloko ya o tun gbe yin debe awon kan to ni se o ka awon obirin gbangban bi titi igba mi ta tun ma pade osan ti eni iri atayo pelu bukun la tun fi pade.

0: transfer market to lo iyan ti summer transfer market yen pe won wo pe se yo lo abi olo ko to jade si ta pe ohun olo o ohun ma ja fun set ninu iko basa baba wa wonu iko basa to wa wa na lati gbara ibere sai gbogbo nti alejandro bade ti gbeje iseju meji la 12 minutes o ti an wo pe baba di january boya ko won lo bo n ba lo se se ko won o tun pada wa sugbon lati joko ma woran yi yo nira die lati reset o ebe ni o ba gba ballu na ni o prove ara re ko ise nti o ma gbadura ifarapa fun awon akegbe re debi pe olodun je lagbaja o ni ifarapa keyan na o le ri ballu gba eni o ba deru re lasawo ifarapa o mo po gba match o ko si bi eyin o ti le ni o baba da bi ro e lo bi e dancing lere o e dancing ni walk up won mu lo walk up alaye ogba nkankan o lo ba won celebrate goal ni o goal lo ba won celebrate ti won pada bo o advert board yen lo fe da koja o bo se subu le orun owo nu o won si si abe fun last last ni o alo gbe be mi tin gba bo bo ni se ni farapa ifaragba o ni mile o jeje ni won lo celebrate goal lo na tele won lo o na lo jubilate won pada bo yo da ke advertising board pada lese se kere o subu le orun owo won pada si se abe fun ni o bo se jenu o mo ro aburu so mo la keji re mo ro aburu si pe ba buru ba kan ni wo fi le runa lo ero buruku ni iwa ni o pada sele si iwo ni en to ro si yen ni laburu yen ni o pada sele si o be na lo si jeje pe bo ba ro daada so mo la keji daada na ni o pada bawo na bo se jenu o oya lati be iko Manchester City won ni ti won o to ni an pe ra won bi 900 million pounds ni won paro pe oja igbe oja owo won ti won o si ni nkankan to to be ta ba wo awon akole won ni laarin odun bi mesan ti an fi n pa iro iro nla nla iro bakutu awon oro to jo success omo ni pekun e ti ri success ri o lomi awon oro to lomi la bi success won ni ni man city n pa pe bi e se wa n lu ogbon yan ni pe gbogbo awon sponsorship agreement boya bi kele lo n sponsor won boya bi 100 o le boya bi 50 million pounds ni won le pe ni 300 million pounds awon advert yen awon agreement sponsor yen ibe won ni an gba won ni se wa ri gbogbo owo se wa n gbe wole on wa lati apo awon ti won ni iko yi gege ke sowo sponsor keke awon bi ti an gba ro ti an gba ti an pada gba ro dan niyan ti an fi ro dan won ni ju gbogbo e lo ninu akole ile gesi ijiya ti n be fun gbogbo ti an se yi won ni akole yen expulsion ni pe ki won le yan ku on bi kan elekeji ni transfer bans pe ki won ba won pe won o gbodo ra omo eleketa ni point deduction ki won ma ki won yo ami won ju gbogbo e lo ko se nti man city o le fara konu gbogbo nta kakale tori won fun won lorun pepepe lowo ni o fifun gidi won fun won lo ba won na so pe ko si ku ti apagbalagba te yo ni pa po lori re nbe o won ni awon oni gba awon ojo fa ti o tura won ni o iko Manchester United iko Manchester United ifarapa lọtun ifarapa losi nigbati o ti si farapa gan eku eya oke bi eye awon ome eniyan won ofon bi ome eniyan pelu bi nkan se wa ri ifarapa ma ti wole wa e mo pe ko ti e to di pe won lo si international break rara lawon Marcus Rashford wule ti di owo won ti di tan mu jade n fi gagbe ka ti an gba kan ewe lẹyin yen awon Kobe Mainu awon oti e le lo tori gbo wa o na ni farapa Amadi Alo lo so lede Cote d'Ivoire ifarapa ni Benjamin Sesko ifarapa ni ojo lo awon kan ti wa nle be yen e wa ma gbo o nigba wa de international break Patrick Dogu o ti lo farapa o Bruno Fernandes o ti lo farapa o Lana Nostrai Mastrai nursery must try agbawo egbe lowo otun bowo alaafia sin anywhere lo ti le gba fe ko man yo o na ti ni ifarapa lana o olohun o olohun sanu ko manchester united bayi o ati iwa mo boro o se pada ri bayi o tori pe ngba ti o wule si farapa gan oro polukuru musu ni isin ti farapa tun ti wa de bayi kini kawo eyan ma reti pelu ko manchester united o ya lati ibe yen papapa ifi gbagbaga to waye lale ana laarin orilede ti England ati Czech Republic olukọ ni Thomas Tuchel oni ye die ba ile yan ma yo le yan ma yo se ni eku pe e lo foga bale tori awe yan so pe isori te wa yi isori yi lagbara po o se won o le yan yo sa egbon baba wo isori agudede wo yi awon sikuru lati ode omu
1: akudede wo yi atoko akudede wo igbogbe eyan ara ile aka won ti wa osta ni won ni dopin lele
0: akan ti ani anta rice fun alosogbo na ara ode omu na osanwo
1: ton ta rice
0: ji lawe eyan njibiti lo
1: go koja yi
0: ni won wa rice apo ni 27000 naira
1: okay
0: rice apo kan 27000 naira te wa ewa apo kan rice apo kan 27000 naira pe awon fi nle ise ati osi jina ni
1: wa de ti wa wo olodi omu ko se nti o le ko won na lo ma ja ko won ni olodi omu awon okundun rice kankan ba ye
0: iyan bi amala
1: ounje oko ni
0: oko ni be yen looto
1: so ai mi an ba ti loju kokoro ounje bi kankan be won ti le mo dilemo deru rice
0: se confirm e poko lodo yin
1: aloko se oko nbe lodi omu
0: ise agbe
1: iro o
0: e so ni se poko ni be yen
1: mo ni won kudun ounje oko tori pe ise agbe ni ise won
0: mi poko ni be yen
1: iro ta mi
0: ni gbo
1: odi omu ah odi omu is a town
0: iro ni
1: ah oro melo ni wa so si ba won mu ro nbe
0: village lodi omu o
1: ila adoku ebe n gbabe koja
0: eyin mo gbabe koja
1: bẹẹ di ẹjọ bẹẹ ri bẹẹ ni stop ofa bẹẹ
0: amo ni stop ofa njọ yẹn ta ara gbado yin yẹn
1: ẹgbọn njẹ oku lẹra
0: ba gba lọlọra wa lọlọra gbado yin yẹn wa ibẹ naa wọn ti kọ fun pe nle yin re o ti ẹna ka bẹ san
2: ibà àjọ dúró bẹẹ ni tẹjọ nàka sí a àwọn ẹni pé ẹyin wọn sì nàka ni wọn ló lé wọn rèé
0: èmi dúró bíi mọtò mo ni mo fẹ sáré sẹyìn
2: ọkọ bíi omi dání ibà àjọ níbi alágbàdo
0: èmi ń wò yín lọ́ọ̀kan ni o
1: èmi
0: ń wò yín lọ́ọ̀kan ni o
2: sá àjọ níbi alágbàdo àtọkàn
0: rárá o
2: aláàjì
0: èmi ni mo fẹ sẹyìn ọmọ gbé omi mu mọ́tò
2: ẹyin sì parọ́ ọrú ilé tẹ́lẹ̀ o
0: mo rí i pé wọ́n nà ká sí gbé àtẹ́dẹ́ mo bí pé kí wọ́n wulẹ̀ ní ilé àwọn síkírù ni wọn fi
2: hàn yín. àtijọ́ sọ́rí tẹ́lẹ̀ sọ pé àjọ wà ń bẹ̀ ni pé.
0: àjọ wà ń bẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ̀yìn gẹ́gẹ́ lẹ́ni ẹ̀ ń ṣàlàyé fún.
2: àtọkàn ó dáa èmi ti gbọ́ tí.
0: wàhálà ẹja wo ìsọ̀rí ti kọ england àti spain wa yìí sọ rọrùn fún england látẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀kan ló máa ẹnìkan ló máa kọ́lífà ìnísọ̀rí yẹn fún. Next
2: for knockout.
0: Knockout.
2: Mẹ pe mẹrin wo ko lọ si orilẹ-ede kan ti wọn ti jẹ lọja.
0: Mẹrin náà ni o rà gba semi final.
2: Ti wọn lọ ja fun semi final ati final.
0: Now check Croatia, Spain,
2: England.
0: Ṣé England le padà yanjọ torí olùkọ́ni fi wọn lọ́kàn balẹ̀?
2: Ẹyin tẹ́ ẹyin ṣe hàn pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kan tẹ sọ láàárọ̀. Pe kò sí olùkọ́ni kankan tí máa gba defeat lẹ̀
0: before match
2: kí match tó wáyé tabade ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí yìí àwọn náà máa rí àwọn rí pé kádàrá àwọn sì wà lọ́wọ́ àwọn látara pé orílẹ̀-èdè spain nìkan ló ti nà wọn
0: àwọn náà
2: dẹ̀ máa gba second leg nítorí mú àánà wọn mọ́lé ilé tí wọn náà kọjá nínà fólùkọ́ni tó bá jẹ́ pé ó bá wò pé òun sì nígboyà tó máa tó ṣe so táwa wo ohun tó sọ ó sì ní point tabade awo ìṣọwọ́gbá bọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè england lábẹ́ ìṣàkóso thomas tuchel ẹ̀yin náà mọ̀ pé ikọ̀ yìí ti ní potential wọn ti yàtọ̀ sí kọ́ta àmọ̀tẹ́lẹ̀ won ti yato si ko ma yo so juju ju ni ta mo
0: juju aba
2: lo lo ba e ri pe farasin o ti wa fun iko yi ba te ba wo so gba bo won sin yen ti wa pe iko yi ti yato gidigidi so bo yen kan lo wa nbe le wo ru anasin bayi gbogbo Jude Bellingham ni Roy Keane ni gbogbo Harry Kane won to gbe ogbon na joko pe eyin na tun joko e je kan kan to gba ko tori pa to wa kan won kan wole nba to gba yen na wole ri pe sipo ropo yen ba se se gan nkan ti yato dare alaporo to so pe won o le yan yo ibi toro won ku si
0: kere na ni
2: ibi toro won ku si ni pe won gbodo ma drop point against gbogbo team yoku
0: ki won to lo pa
2: to lo pa de Spain tori won wa pa de Croatia igba tan wa lo pa de Croatia ta lo di pe won lo drop point against Croatia ibi tin ko ti yipo
0: na ti won ba ti drop ti won pa de tori ko so pe Croatia ko pe Spain yi o drop
2: ele yi o jo me to le drop
0: so ti won ba fe gba mandate won
2: to wa pe lododo ni ti so yen won fe se
0: owo Spain na
2: owo Spain na won ti gba so ton ba jo nara won titi dasiko yen to ye pon kaluku bori titi di asiko won a ma pe last match against awon meji ton jo fe pade ibe ni nkan o ti yanju laarin awon meji so laporo temi mero pe nkan to si se ni for your call England
1: lapodo temi ko ta ba ni awo na n toto ko si nkan ti o sese ko si ko si awon mejeji yen baba wo FIFA rank gan won sumo ra won
0: 1 2 3
1: she first and third
0: okay
1: third third ni
0: third one
1: third
0: third
1: so lapodo ti temi ko si nkan ti o sese ni toto sugbon problem gidi o ni orilede Spain je fun won ko si bo ife papa julo ta ba wo igbese akoko ton ti gba lo yen
0: nile won
1: nile won ibi ti ile gesi ti lanfani ju pe okay ifa to ta ba ti fowo soya yi pe a fe ko
0: iya
1: a fe ko fun orilede Spain ibi ta nfani waju ibe na na ti jiya mole yen ta ba wo bayi nisin iko Spain ti o ti koko settle na lati ni 6 points lade ti yan yo ni Wembley pe ku soro Wembley
0: mo na lo fe hard ju
1: lo fe hard ju fun won
0: features
1: so lapodo ti temi emi ro pe o sese bi akaba tabili won ni group ton wa yen bo se wa nsin ko je pe be na ni o se ba lo in fact bo se wa yen gan ta ba wo gan lawon mere rin yen FIFA rank yen na lo si gbe won de be
0: na la pe number 4 ni yan ni ground wa awon eyan ni fall lo wa
1: mo sha pe boya fall na lo wa eni to tele won boya check abi se Croatia ni Croatia
2: lo tele won
1: ifo keta lo wa aba wo na bi abi 13 abi 14 lo wa ni rank check in ti o na gbenu tele won boya bi 40 something
0: so dem bi a se wa ni
1: bo se wa yi
0: ife rank se
1: bo se won be na ni be mi se for see o bi tabili yen o se wa ngba ti mo ba fi bayi fi gagbega mefe fa won ton bi o se wa niyan yes o ki legacy kan le n to fun won ni anfani ti o fi da be pe team yen na yato bayi ami eye ton ju gbogbo won won waju o help legacy na because mo mo pe most awon players lati legacy gbogbo won na wish pe kikini wa
0: iyen ti Ballon d'Or
1: abi iyen Ballon d'Or so won wa ri Kane so ta ba wo na lorilede Spain awon na wo pe awon na ni candidate ninu
0: won ni candidate
1: eh so oni kaluku gbianju lati roso mo nkan to ni ni
0: pe boya o le help
1: eh pe boya o ma ki se pe o le o ma help ni ta ba
0: according to awon ti won se to Ballon d'Or won ni Ballon d'Or kina le pe ebo la le le fun qualification
1: okay
0: pe July 19
1: ni
0: lo ti end
1: lo ti end
0: pe gbogbo ti won fe wo awon amuye ti won wo July 19 ojo ase kagba lo ti end
2: FIFA World Cup
0: pe gbogbo ti won se ni isin ti odun mi ti n bo ni o ke se ti enti won fe se bayi o wọ́n ní kèsè Ballon d'Or ti a fẹ́ se eré gbé ìtọ́dún tí mọ̀ pé july ntí kálukú ṣe wọ july
1: 19
0: o ni wọ́n á gbé ìṣirò lé
1: o
0: ni wọ́n máa gbé ìṣirò lé so nǹkan tí wọ́n sọ nìyẹn
2: according to ẹ̀ tẹ́ bá wo nǹkan sọ yẹn náà òdodo ni bọ̀sẹ̀ rí tó ń kálukú bá ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ náà yóò ṣàfihàn ìbò tí ó dì
0: ṣé
2: wọn ò tí ì dìbò tán wọ́n lè mé ìdìbò tán to ye pe n to sele lowo lowo ma e ma to tan na jojumo to se gugu jojumo nsin okan yo kan okan wo kan ma wa la re ni pe o ya modibo fun modibo fun modifo at the end of the day yo kan ri pe nkan yiko ni so lapodo temi o eh ododo ni number 4 ni England wa orile de France lo number 3 so gbugbo won kan emi ri ba se to tele ra won lododo o se se ko ri be sugbon England na o ni fe gba awon o fe wo pe oke o ja na o ti e di ipele to sunmo iyan ni UEFA Nations League tori pe at least na ba gba UEFA Nations League tan so
0: e major trophy jeta mo ni a pe jeta ni 14 pari o
2: jeta to a ye pe jeta ni 14 pari seyin na ri pe nkan ti nkan le yepo
0: durin ibo yen
2: telomi n gba ti bo ti sele nisin e wo ba kan se ntana e wo ri ke nisin ru lami yama so gbo awon yen iru en to lo farapa na se ru kele Mbappe to lo farapa ni rasiko ti bo n lo lowo yin na esa pe disadvantage na ni
0: ti won agburo e ma
2: ti won agburo e ma e kan te ba nri te ba nri lo kan ma lo ni te nri to sele ibe lo kan yo lo so lami yama se o to mi go beji lana ari ke mi go lana
0: ibo ti pari
2: nje o pari nje ta lami yama mi go ni first match ni UEFA Nations League
0: against England
2: jo Saturday ibo ti se bo ti pari nje na
0: big match ni o
2: big match se bo pari nje na
0: Monday ni
2: bo pari orobo
0: awon sympathy for
2: te ba lati jo kan boya gba wo ni won gba qualifier kan to je ki Ronaldo gba Ballon d'Or 2013 ta extend ibo ngba yin na
0: Sweden to lo score
2: 4 goals ni 2 leg yen
0: o ya ki bo yen pari boya bi on the 17
2: won na shift e pe ka fe pari playoff na fe gba
0: won wa sun pe
2: o si go merin oro si yipo ah
0: eyin ore yin bayi
2: ah gbogbo ta so gbogbo to ti wa loke tele won ja sale ni oro bo lagbara o
0: irubo kan bayi to di
2: se ti mo di fun yin
0: irubo kan bayi to di jade bayi
2: te fi wole ngba o
0: ta fi so po fe honorable nkankan
2: honorable emi o
0: ese odo
2: ese odo ese odo
0: yen se kanji ni
2: kanji
0: ta si jire ese odo
2: kanji dam
0: not
2: ne kogi
0: south and east
2: to
0: pada lo ta mandate ti
2: re ibi se owo mo yin
0: to ta mandate ti re
2: ibi se owo mo yin success
0: to pada ta mandate ti re fun awon opposition okay e ma gbagbe o ayi ko to kashe laipe yi o *347*100#1#. *347*1004*1# ni o. 100K láti bẹ̀rẹ̀. A bọ̀ sórí ₦150,000. A bọ̀ sórí ₦250,000. A pàjú ẹ̀dẹ́ sórí ₦500,000. ½ a million. Ta ló lówó yẹn? Ta ló ni owó yẹn? Ṣé wọ ni? Play 3 ticket get 30 ticket. Play 3 ticket get 30 ticket. Play 3 ticket get 30 ticket. Now and low. *347*1004*1#. *347*1004*1#. *347*1004*1#. Rafinha ti fi buba igbaradi orilẹ-ede ti Brazil le bayi. Ìròyìn ti ń jáde nìyẹn o. Wọ́n ti ní kó máa padà sí ìlú Barcelona, kọ́ máa lọ sínú ikọ̀ Barcelona, kí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera kí wọ́n lè tètè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí rẹ̀. Sẹ́mọ̀ yìí pé ọgbà tí ọgbà tí international break bá ti tẹnubodò báyìí, ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé báyìí, Champions League yóò wọlé wá ni. Ǹjẹ́ ikọ̀ PSG kọ́ ni Barca máa meet bẹ́yẹn ni? Mo sábà pé ní oṣù kẹwàá yìí, inú oṣù kẹwàá tá a fẹ́ mú yìí, wọ́n máa pàdé PSG nínú ìdíje Champions League. Bákan náà El Clásico wọn October 26 ní El Clásico ìyẹn náà wà ńbẹ̀. Léyìn tó túmọ̀ sí pé wọ́n ní àwọn ìfigagbága bí wọ́n bá ti kọ́kọ́ wọlé àyè pé Galatasaray wọn ọ̀kọ́ pàdé tí wọ́n bá ti kọ́kọ́ wọlé láti international break following week yẹn Galatasaray. But ní October tí ń bọ̀ yìí náà, wọ́n máa pàdé Paris Saint-Germain. Wọ́n dẹ̀ máa gbá El Clásico lọ́ October yìí. Eléyìí ni wọ́n wá ń wò pé Rafinha si le oke pataki ni ile Brazil ti ni ko ma lo ko ma wori ko fi awon fi gbagbaga olore sori tori won o koju India se ni abola ni so la ana won gba kan abi ana won gba kan okay o re pe after 4 days ni 4 days mi gbo 4 days ni after 4 days ni after 4 days ni to le gba for match mi so definitely ti an ba gba kan lana Saturday won o koju India abi India na ni then tatun ni won tun je lumi na agbon tun nikan si won sa ti ni ko ma lo nti e ko ma lo ko ti e ma lo ko ma lo sinu iko re da won re ma se toju re ibi ba yanju e bo lo n ba je ki ogbo ti e se ifarapa do ko ti ijara lo to fi complain o bi an se pari first half bi an se pari first half lo ti n complain pe itan yi n bu ohun so and ma wule wole second half ma ji afagun rara o je bo se lohun o je star 347 star 1004 star 1 as eyin so se si e ti asare yi koto arawon eyan ti ganu o won ti ganu o won ti ganu o meji meji lo ma jade nations league quarter final won ti quarter final wa nbe okay a je pe england yo jade ba won england yo jade ba meji meji ni o jade nations league england ma jade wa won jade ba oro won ti gbo won a le gba quarter final o sugbon won ti ko jade in group olorun ma mu a e je be latori 100,000 naira loso 100,000 naira 100k 080 lo bere 3740 3740 Eka san o.
3: Eka san.
0: Aku dede wo isa.
3: Awa ni eta o.
0: Orukọ atadugbo te wa isa.
3: Amu wa ni orukọ mi Tajudeen mu wa ni Lade. Lade owo lona omi.
0: Tajudeen kini.
3: Musa.
0: Musa Tajudeen.
3: Yes.
0: Igba wo le tin play kase.
3: O ti pe je.
0: Bi emi lo le ti je.
3: Ami o te fi je rara.
0: Sẹ́yìn ni wọ́n ń pè ní Musa Kalamu Kánsélọ̀. Sẹ́yìn.
3: Kò ní ti ló kọ yẹn o.
0: Kì í sẹ́yìn ló kì.
3: Èmi kọ́ o.
0: Musa Kalamu Kánsélọ̀. Musa Kalamu Kánsélọ̀. Ó ń fòlókè Kánsélọ̀. Sẹ́yìn èé fòlókè.
3: Anúnànà mi ò tí máa fòlókè wáyé.
0: Ọlọ́run ó ṣe ń rọrùn. Ẹ̀yin náà ó fò ẹ̀ fò bí ẹyẹ Super Eagles. Ọ̀dà kò sí wàhálà. Congratulations Mr. Musa Kalamu. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ 100,000 naira lọ́sàn-án ní ti káṣẹ. Wọ́n máa pè yín láìpẹ́ yìí. Wọ́n á béèrè àkáǹtì details yín. Bí nǹkan ṣe rí ni. Ọ̀ya láti ibẹ̀ ká bọ́ sórí 150,000 naira 150k 150,000 naira 150 080 76 156 ogo wahala ọmọ tó wà ń bí ó dìlìtì ẹ wọn ọgbọ́n kankan o àkọ́kọ́ mọ̀nù àkọ́kọ́ ló fagun ọkẹ̀ẹ̀kan ọmọ tó wà ń bí ọgbọ́n kankan wọn ó dìlìtì ẹ o wọn ó dìlìtì ẹ o wọn ti gbé kọ́ńsọ̀ lórí dìlìtì báyìí o ògo gbé kọ́ọ̀lù rẹ̀. Mọ̀ ṣe o. Ó dẹ̀ ti ń play ti pẹ́ bẹ́yìn. Ìgbóhun tí ọ̀kan ó tún ti lọ pàdé olóṣèlú. Ìgbóhun tí ọ̀kan lọ́wọ́ kan lẹ́sẹ̀ yóò rè máa argue ẹgbẹ́ kan ló ṣe ẹgbẹ́ kan ni ó wọlé ẹgbẹ́. Kí n tiẹ̀ pẹ̀lẹ́gbẹ́ tí ó wọlé. Ògo ti sowó nù. Ògo tí ore ogo so 150 nu won ti delete re amo ti ogbon kankan a se mi lowo kan ni ah ko lover rara ju ese na ni won yi koto mi ju ese na ni se n to lover rara

0: Yellow Kiniso MTN ni se bebe eku de de asiko yi gbogbo eyin ololufe wa patapata ti en gbo ikoni omo lu abi ti e tin gbo wa lowo lowo yi eto yellow kiniso na ni eto ti en lanfani lati ma gbo lowo lowo bayi papa julo ti ile se oju opo bara ni soro MTN Nigeria ti won se agbateru re lati ma fi se igbelaruge fun asa ise ati ijomo lo abi omoniyan ni awujo ti a wa yi sajo ngbogbo kunle omo ani fowo se na loruko temi pelu mi ninu ile agbara loso oni
1: oruko temi ni oluwa to bi lo baba logun omo majemu salafi alewa akurela yo anu ari otutu a eni ari oluwa se o
0: eyan agbara yi si je balogun eyan la ni je balogun akoni eyan ni je balogun
1: oluwa ni
0: adupe lodo olohun ekule o omo nigeria fun gbogbo eyin eyan ti e ma lanfani ati darapo pelu wa ni ojo mejo mejo lori eto yellow kiniso eti mo wi pe ipele meji na lo dale lori papa julo lori agba awon kan ti le se MTN Nigeria tinti owo won jade latagba MTN Foundation si akata omoniyan ni awujo ta wa yi ti won fi nda bi edun ti won si nro bi owe lati ma se igbelaruge fun awon omoniyan lawujo yoba bo won ni enikeni ti iwo ba nipa lati se iranwo fun ohun na leni keji re toju re idire o ti le se MTN Nigeria pelu iranlowo le se pelu iranlowo MTN Foundation ti won fi n dabi edo ti won si nro bi owe lati ma nawo si awon ekajeka lorisirisi nile wa Nigeria papa lawon eka to ja wipe o se pataki o se koko bi eka eto eko gege bi ati man tenu ma ni gbogbo igba tori eto eko se pataki o se koko eyin agba na le lo te bo te ni omo ta ba ti ko bayi yo pada gbelete eyan ba ko yo pada fe gota igba ti won lo ku mo ye rago eyin igba ti o ku mo ko leko wi pe
1: bayi lo se nsise o
0: bo tin se ni
1: o ba ti
0: na ni o se ma na ikene ko na so na ko lo won se anu fun wa idire ti won fi je wi pe won o fi oro eto eko se re won o fi sile lati kekeke na ni won si tin gbianju ati nawo si akata won ka bere lati agbon ti empo spelling b ti won ma nse ni ododun lati mu awon ogowere wa ni si oju won si gbianju itakangba lori ba ti mo ipo adari lo latari igbianju wipe tama bawo ni eyan se sise si lori ilana eto eko wipe eleyi o kajo fi gagbaga keyin o ti e le se ifoju afoju wa sode niwaju aye wipe to omo igbonu o tun gbo aya awon omo wonyi won ma fi gagbaga biru omo be to ba wa se be to gbe gba oroke iru omo yen won ni yo di ipo oga agba yanyan fun le se MTN Nigeria fo di ojo kan
1: si o
0: joko yo wa joko bayi
1: yo sign
0: yo ma yi lori aga bayi awon ki se awon aga si ababa won yo ki se si ababa o
1: awon si yo che
0: awon si yo da fun yo ma yi bayi yo asopa ko yin bayi yo ma ni yo wa lori awon ijoko awon board yo ma ni be ti se le
1: awon agbalagbala
0: yo le ma wi pe ipo adari ipo to da ni ṣùgbọ́n kò ń ṣọ̀fẹ́ èèyàn máa ń ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni yóò lè máa jẹ́ nǹkan ìwúrí fún àwọn ògowẹrẹ wa láti mọ̀ wípé ipò adarí ipò àgbà èèyàn máa ń gun àkàbà ẹ̀ ni wọ́n sì máa ń ṣiṣẹ́ tọ́ ni èèyàn ò ní sùn kó ba lè sùn èèyàn ò ní sùn kó ba lè sùn bẹ́ẹ̀ náà ni wọn ò fi àkàtà àwọn tí wọ́n jẹ́ géńdé náà àwọn àgbàlagbà yálà àwọn tó fẹ́ wọlé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tó jẹ́ wípé wọ́n ṣe dáadáa nínú ètò ìdánwò àṣewọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ wa Nàìjíríà tí wọ́n wẹ̀ tí wọ́n yẹ kọ̀ǹkan tí wọ́n yanrantí dáadáa irú wọn ń pèsè scholarship ìrànwọ́ ètò ẹ̀kọ́ wọ́n ń pèsè rẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọn ò fi àwọn tí wọ́n ń bẹ nílé ẹ̀kọ́ àkàndá ẹ̀dá ilé ẹ̀kọ́ àwọn tí wọ́n ń kọ́ nípa olùkọ́ wọn ò fi wọ́n sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń nawọ́ sí àwọn àkàtà ẹ̀ka ìjẹ̀ka yìí yàtọ̀ sí àkàtà ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ta ba wo ile awon ma line ya line baba awon home se wa lori kore ni MTN foundation ma lo si awon bi ti won ba tun woye wi pe won nilo iranwo lati ra awon kan ti o le wulo fun awon ma inibe yala awon kan iruja iko ikowe ni nkan jije ni aso ni awon kan ilo lo ni ranran wa gbe lo fun won lati mo je ki awon na o mo wi pe won o si aye wa o be si ni won o si ilu ya kadara lo gbe won de be won o wa ni kan wa be lasan awon na o le mo wi pe arin awon eyan arin awujo ina ni awon na wa idi niyan TMTM foundation o fit 30 ti won fi nsise takotakun to apa be yen yato seyi awon ti won beleka science and technology baye te ti se di aye oni AI dey MTN foundation ile MTN won o dawo duro lati ma gbe ilana baye ban yi ka ma ba aye yi bigba ban yi ka ma bagba yi tori eni ti o ba bagba yi iru won ma ba igba lo ni tawon eyan wa ma ba wa bagba lo won si oju won si ibi ti aye tun yi si ilana eto eko fun awon eyan won sagbekale re lori kore lawon agbon ibi ti won ba salesha ti won si se adanyanri won jade lati nawo ironi lagbara iko lapabe gbogbo eleyi ti ile ise MTN ti won se MTN foundation ni won sagbekale re lati nu apo asun won won la ki se wi pe ba ba ti wa bayi won ni owo bayi lesan rara ko si yen nbe be lagbon eka amoludun eka ere idaraya gbogbo awon eka yi na ni won gbiyanju lotun ni won gbiyanju losi be lo melo la fe wi melo la fe ka ninu eyin adipele sugba pelu e MTN foundation lo 30 won gbiyanju takuntakun si waju si lori kore ni gbogbo igba lati ma pese iranwo si akata wojo omo niyan ni ibi ti a wa yi pẹlu eje kin do foto lo kin lo kin lohun kin polowo oja ti mo ba de latakata ika ipolowo oja a gbe ejo alanfani ati tesiwaju lori nkan ti a mu wa fun yin loso ni gan to ba n gbo wi pe arugbo sogiri arugbo sogi ti ari mama arugbo ti ari leni olo ayonge ni won gba kan baba ti ari tin te pa nisin ti a ba n gbo sana wole ni won gba kan
2: On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
3: Yellow Kini So, MTN ni gbasa laruge.

0: idunu atayo na ni won gbe kosi laburu o ayo ni rere ni toluwa e fa kan bale yara le olohun ko si laburu kankan rara ayo na lo pada ba de tori bi pe finally finally na ayo abara kinkin in the last ayo abara kinkin e sabara inawo ni okay to ba jabara inawo abalara wa lara orun ewo ni ta so ta iwo iyawo etori yes
1: ma boro
0: ni tori chari oro yi eyin o so su ni lenu obuyo si o eyin na o ma wo pe kini pa yan lerin be oro to ba je kun lo erin la firin ni olohun si ni ba wa ninu je laarin oko ati iyawo yi ni won ti jo ma fa olohun ti fun won lokun o si ti fun won ni obirin la won mejeji obirin la won mejeji abi so be ni wa abokan ya to bin ojo won wi pe abila na ti bi
1: okay
0: inu alaye okunrin abila na ti bi wa ti ba ko won si ti ba bo ati rako ati rabo ko si siketa mama ko siketa mama sugbon nkan kan kokoro kan be eyin ajaje iyawo lo pe oko e si akesi kan wi pe bale wa economy lagbara po
1: beni
0: economy lagbara
1: as you can
0: see bi economy si se ri iwon eku ni won te ibi oro dey agbodo so agadagodo si tin bele yi ka so agadagodo si so yo wa le di free to year titi gbalasa lo neko gbogbo ona lo gba wa o awon kan ma yilura awon lo loto ati lo
1: si bere
0: ko si bere mo ma gbe eyan ara le nayin na sa nfo kan ba wa bo lori inti a se agbeyewo e sugbon iyawo ipe oko e wi pe awon gbodo gbianjo ati wa nkan kan seto si tin bele yi meji ti awon ti bi na awon ti bi meta ti awon ti bi awon ti ba ko kan abo meji en na ti bi meta ni won ai ko ma folo ma nle yoruba o sugbon won ti na ko kan ati abo meji sugbon ko yawo yari
1: pe
0: wi pe lai lai pangba ko si ntojo an fa gadagodo ti kankan nibi awa nibi awa yi
1: ni ti sise ni abi ni ti bibi mo
0: ni ti bibi ni ti bi sise e kan fi to si tin bele wi pe foro fetole olodun ni ba ni to mo oba to denu bumbu o ti se to nti o fi be oba to si peri omo waye
1: o ti fun omo ni to je
0: kada ro mo te lo ma bo
1: te be ni ti ba gi ti ba gi
0: ti ba gi ti ba gi
1: yo da fun ta so ta so
0: ni ga mo pe eyin gan
1: te ni textbook ti textbook
0: sugbon iyawo won jo nfa latori igban wa meji na ti jo fa won fa de bi pe omo pe meta ma wa lowo sugbon oko ni kese wi pe boyo ohun fe ka won ma bi omo lo be o sugbon in tan pe ni ka so kokoro si un ko si to jo ninu dictionary ko ma gbe yen wa sugbon in to wa pada di surutu baba ajagban ni wi pe won tin fa o won fa so tun won fa so ti won fa so tun won fa so si ai o sa di jo kan ya o pa kiti mole o ba lo fe eto si nta wi o sa fe to si boya ya wo wa senu foro
1: ipe
0: so fo ko ipe to ba le wa ibi eni n gbegbe o ma gbe gbegbe ti gbe be bayi o
1: ti koru ma
0: o ti koru ma ba lo duplex lo ko o eye wi un ta po yin ni o emi ti seto libi ba le ni lago melo iro ni awada ni ere ni ada eni ma gbe ara yi sai blood pressure ibi ti o wi se ohun ti seto e o kuro wi pe
1: a le ya agadagodo kuro nbe bayin sin abi
0: agadagodo o
1: agadagodo
0: se ti ya o ti bo n bara bo elona ji in to wa di surutu baba jegbon be ni wi pe yaworo wi pe bi ohun ti boko ohun ti n soro wi pe ko si ntojo awon o se ntojo ohun o ro pe to n ba sa ti se be ọkọ sa gba kamu wi pe agbagba to sa pada lo se kiri ariwo ni o kan pa yo dake ere ile awada ni oro ba ma di surutu baba ajagba ọkọ mo yari wi pe ko si n to jose lo ba pe ipade molebi
1: family meeting pe wa
0: mo ko pe ipade molebi lori yawo e pe pelu e to se laye laye ko si n tojo oye si ohun ati e yo wa in to fi agara goro si yo yo pada tu yo yawo si ni ko si n tojo lowo yi loro ba di ijegba mo ah then wa wo pe yin a wa se ele se wa kini o sa ni ko si n tojo o ohun mo bi ogbon ti ohun o mo
1: dasi
0: nti awon iya wa jo ni ti won se ni ga
1: mo ko pada si pe
0: awon iya wa ni jo ni ti ngba aye o ti di aye olola ju eni egbo o ogbon wo le dasi o ti eh alafo n fi wa be ti gba lode la ri ni pe to ibi o dere eyin ya wa iru ogbo
1: aye si le mi wa bi wa laye gbo boya ka wo ya o
0: ti gbe gbese ju ni abi awo lu koku lodo tin
1: e jo lodo temi oko lo take personal ki lo sele gangan o eyan to ti agada godo si to ni koni wole koni
0: da gese bo so kokoro nu o ko so kokoro agada godo
1: eh na
0: ko so kokoro agada godo
1: se o ko lo feto si ni o de ni oke o ko a ma ko a ma se nkan to ba hun o sugbon ni ti omo bibi yan bibe ko pe iyen o sin be
0: ti o so ni bi pe ti e na lohun se o ni pe economy re ore ti n be la yo
1: o mi ngba to won ti mora won ki se ni
0: o le ko le economy oko hun
1: ba won ko ni be yan ko bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ṣe máa ṣe
0: nìyẹn ó ní sóhun ní
1: ohun tọ́jú àwọn ọmọ
0: ni ní bóhun ṣe bọ́jẹ́tì
1: ìyàwó tó mọ kọjọkọ fún rẹ̀ lọ ló ti mọ nǹkan tó tọ́kú tó yẹ kóhun ṣe yẹn bẹ́ẹ̀ ni obìnrin ló máa mọ̀
0: a ti pè ìpàdé mọ̀lẹ́bí
1: mọ̀lẹ́bí
0: àwọn mọ̀lẹ́bí ń dá sí ọ̀rọ̀
1: kí wọ́n ní àwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀hún gan ń sọ kí ló sọ sí wọn lẹ́nu ń bẹ̀ tí ó tó bí yọ sí kan tún gbogbo ẹ̀ dànù kan tún kọ́ kan tún iyọ̀ lábì kan tún sọ ẹ wo ihun tíyàwó ṣe yẹn èmi ò blame ẹ̀hún ihun táyé ń sọ nísìn kì í ṣe kèrè mi o ṣé owó school àwọn ọmọ ni àbò eléyìí tó ń jẹ gan gbà lọ kí ni ká sọ tìyẹn sí
0: ọba tó dẹnu ń bùn bó ti máa ń tí ó fi bẹ́ẹ̀
1: ọlọ́run náà ló ní ọmọ ọ̀dàn náà ó fi ọgbọ́n ṣe so kóhun náà fọgbọ́n ìyàwó yẹn ti fọgbọ́n sí kí wọ́n kọ̀ máa bára wọn ṣeré ọkùnrin àtobìnrin kí lọ́n tún fẹ́ bí lẹ́yìn ọmọ
0: wọn sọ ni pé ngba yìí ò tí ì di
1: báyìí
0: àwọn ìyá wa wọn mọ ọ̀nà tí
1: àwọn gbègbà tán gbègbà wọn náà ṣe ń bí ọmọ bẹ́ẹ̀rẹ̀ oṣù
0: bẹ́ẹ̀ ẹyìn mi mọ ẹyìn ìyá wa ti ń bẹ le
1: àbẹ akọ pè wọlé
0: ẹjẹ ti ẹ mọ
1: ìyàwó ọlọmọ mọ
0: bóòlù
1: ìtọ́ni lò
0: tí kí ni
1: àmọ̀bẹ́ àwọn ọkọ yẹn gan bóyá ìyá ẹ̀ ló fún láì dí àyẹn tó fi wọn fẹ́ máa lò lórí ìyàwó ayé ìsìn àìrọ̀ o wọn ń ṣe yẹn o
0: 0706 9493000
1: old school family plan
0: 0706 9493000 0706 9493000 at 0701447570 0701447570 nọmba tí a lè fi pè wá nìyẹn yàló kí ni so.
2: Hello, good afternoon.
0: Ẹ máa ká sọ good afternoon, sir.
2: Yes, sir.
0: O jàre.
2: Àsìkò yìí ṣe wọn kò níbi kan sọ fún yàn tó ẹjọ́ bá máa bí lọ kó máa di lọ́bí
0: bẹ́ẹ̀. Lọ́jà fún ìjàre. Wọ́n sọ pé ń bá fẹ́ máa ṣeré bẹ́ẹ̀ lọ, máa ṣeré bẹ́ẹ̀.
1: Kó máa ṣeré bẹ́ẹ̀ lọ.
0: Àbí ń tẹ́ wíkọ́ nìyẹn.
1: Ń tán wíkọ́ nìyẹn o.
0: Ẹ̀dá
1: yìí sí free.
0: Ẹ̀dá. Hello, sir.
2: Hello, orúkọ mi ni Afis láti Máyẹ̀.
0: Afis láti Máyẹ̀. se o je budget planner fun oko
1: eh boya le mo
0: se o je budget ma
1: e se un sajare oko yen ni o help it ko mo tin se ni
0: oko mo tin se gender wa si ni yin
2: agbosara lo ya ka jo ma ku ba
0: yen eh
1: eh en to ye ko ma bola fun po se yawo mi
0: gender ni si ni yin o
1: suna mi
0: eleto suna
2: ami
0: ewa eja mo nta se o eja mo nta se
1: o mo nta se ko ya ma bi mo lo bi ba kokon se so
0: hello ah yo da fun yo be lo pe wole e ka se iya mi ti yo ni ta lati alesi loye se e man ti awon iya wa nlo ngba yen
2: ah
0: aye
2: igba ti awon iya wa
0: nbi ton bi popo popo awon na o ma bi popo popo melbo na se bi popo
1: ese o ma
0: mi jere si ngba yen
1: ese o ma e kan lodun ni ni rice
0: ijo do la jere si
2: shoko
0: yi wa koku ni o mo ti pe pade mo lebi
2: ah o ma pe yawo o ma pe ipade church kan to ba ni ko
1: to wa ton bi ese o nja
0: e ma si oko igbo o e fe ti e fe da blame le oko yi lori ni ke se wi pe oko so pa won ma bi oko lohun o ma gbo to won o ma da
1: iro lo n pa ma iro
0: ah
1: iro lo n pa
2: oriri be mo
0: kiri be mo
1: be la ma ma be mi mo mo ni
0: ah
1: o se titi latori keji titi dori keta o sun mi
0: se boba to da no boom bu ti mo nti o fi si
1: boom bu ni o mo bu
2: abi
1: ko ma mo ni boom bu
0: oda bo oda bo mo ro pe e gba gender mi ni imara ni ina ma bayi na to fe tele
1: ni ko pe presidential meeting gan nti president ma so fun ni
0: 0706 9493000 0706 9493000 ami o
2: ọmọ ni won lo sora re ko lo joko je
0: edo ọkọ ni nba mi sora abobirin
2: ọkọ eni
0: o se e ro e mo boye mi gan ni oro ibawi se e mo boye mi gan ni oro ibawi
1: mo baba yin le la sha tu se e lo sha tu se to baba yin wi
0: ah
2: iro
0: mi so pe mi lo mo nise mo boye mi gan lo se mo ti so fun pe mi lo ba wi ni
1: e no lo so fi
0: ki fi mo lo personalize sodo mi
1: ba geyin ni
0: se to ba ti wa je mi se boye ke tele mi ni
1: ah an tele yin lo so na sinu ogun
0: Hey. Hey. Hey.
1: Nkan lo nke labele yen sa so easy la ni wo yi won ti wa le o je to ma je ki le to so lo nlo
0: yi olopo si anu ba yo hello
2: e
0: ma ka so sa o jari
2: yes,
0: I do
2: support
0: nkan pe awon ki yawo yen se. Iro, iro se suru emi o so pe yawo mi. Mi ni yawo mi, mo kan fi soro ni. Eh?
2: Okay, ka wa lo pe boye mi soro na. Se eto gbe awo o je joint skimi mi.
0: Eh.
2: To te ba be mo.
0: Ajo ma re ni ni.
2: Ajo mo ni.
0: Eh.
2: Nkan to le si iye nikan iru mi ti le se pe ko to di po ma mu final solution iye yawo o ye ki won ti ko to amu meeting yen waye
1: igba
2: ko
1: ti se meeting lele keji o kan bi ke ko sa o
0: igba wi pe yo se yen ko ye ko se le yen oko
1: sa won ti se meeting lati ori omo keji o e so fun won
0: e gba o
2: se mi ojo bi nton bi mi
0: won ti jo nfa bo lati ori omo ele keji ko to di pe te keta wole se mi gba to ko de ti
1: ko se ma se omo bo se ma ṣe lo ti bi keta yo mo ti ba ṣe yo bi keni karun kefa
0: consent ti oko ko ti gba
1: eh ko ti gba wi keta
0: eh
3: Sherry,
4: she, your
3: man boy,
0: Eje ka jo ni mutual understanding agboye o se pataki bi yawo ba se perspective ti yawo fi ri ko gbianju lati fi suru se alaye yen fun oko e lasiko tori oko ba tutu koda ga bo ba jori Wembley ino ba mo wi pe igba ti ori tutu ori re ma tutu no ko gbe ni Wembley ko wa ti oro nwole ipe sori abitade ajo
1: tori e ba gbona lati ni mi se ma
0: iro ke yo ti o ba de to ba je ori Wembley gangan ori eyin eyin eyan gbona ni be yen ko si te yan ba gbori gbona bo to ba da ye yen ori wo setu wa e ja jo ma gbora wa ye iyawo yi o je now o je bi sugbon agboye ara won o na ni mo ri wi pe to laarin yen koko o gbianju ko se suru pelu yawo e ko fa yawo e mara ko samojuko lori wi pe ko gba consent ohun ko to di pe o se ba won mejeji la won jo wa lori
1: lori owo yen
0: lori owo yen olohun shadow e ba n gba wi yen mo ra
1: e da ni lo wa to mi balogun omo ma jemu e jo nitori olohun e je a fi eto si ohun gbogbo kin so mo bibi nikan ohun gbogbo
0: economy aye gan eyan feto si
1: beni ati ma gbele aye gan keyan feto si eshan
0: ko le ma ni fowo se na loruko temi ojulo wa ni ikai presenter yin na ni eto ye lo kini so ti le se nti Nigeria so ngbo we o tu dolojo mejo la se lowo lo e ku kale
5: Flash FM 105.5
6: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: kale din ti o ma di ariworan to oni ko da awon isele ati awon igbese mi lati da gbogbo awon eniyan na lo tun lo lowo koda to fi ma awon eso eleto abo anan be nkale lati ri wipe ibe na ni o wa ni alaafia ti o si si wahala kankan eyi ni royin ti punch gbe jade gege bi gbankogbi losan toni o
1: to aje kemi o tara sasa lo se ipinle osun ni ilu osogbo won ni opo awon olugbe na ni won yabo agbegbe kan ta mo si odi olowo ni ilu osogbo ni ile ise ajo kan ti won pe ni global food initiative to si je wi pe gbogbo awon nje eleyi to wa ninu yara eko nje won si ohun na ni awon eyan yi ni won bere si ni gbe ni kokan ijeji nigbati won bere si ni wa awon ti o nse eto ohun gangan won ni sele yi na lo wayo latara iroyin kan eleyi ti iwe iroyin the punch to si kokko fe sita wi pe nkan sele ni ilu osogbo ti se olulu ipinle osun leyin igbati awon ti won je osise ajo ta mo si global food initiative yi ti won o ri won mo won ni ona ti won gba na ni wipe onje ti won mo ta na ni yo je leyi ti owo re digidi won ni sadede na si ni won ri awon eni yi mo to si je ki opolopo awon ton ti fi owo sibe ki won bere si ni mo kawole ri wipe ha ti ta won tun ti ba awon lai se wipe awon se sogundo goji won ni ni ibere pepe ose yi na si ni opolopo awon olugbe ni ilu osogbo ohun papa julo awon ti won ti fi owo sinu eto yi lati ra onje ni owo eleyi to kere jojo si iye ti won ta loja won ni gbogbo won ko won peju pese si ile ise ajo na ile tan lo wa ni odi olowo ni ilu osogbo ti won sa nduro wipe won sa wa si shobu won won sa wa si office won won ni won si office o won ni eyan kan ti ohun na wa nbe ta won oniroyin ti won fi oro wa lenu wo poruko ara re ni mistura oni wipe owo toto egberun lona odurun naira 300,000 naira ohun na ni ohun fi sinu eto na lati fi ra baagi resi mokanla eleyi ti won ta baagi kokan ni egberun 37,000 naira 27,000 naira won na fe ra baagi ni ilaji owo baagi ti da won ni ni ojo isegun na si ni opolopo awon aralu abi o ti won ti sanwo lati fi ra ounje yi na ni won ko ra won jo si ile ise na eleyi ti won duro wipe won o silekun won ni pelu gbogbo ebe eleyi ti eni to ni ile ti won lo fun office to nbe awon eyan wipe ewo e se suru e je ki awon ajo eleto abo ki won osise won gege bi ise won ni iro ni o won ni awon eyan yi n se na ko ti kun koda won ti e da won lo ti won si ko lati kuro ninu ogba ile na won ni iroyin wa je ko di mimo wipe awon ti won yabo ile ohun won ni bi ojo ti se nro to koda won ti e ro tojo won sa wonu shop won ni ile to ba le bo ba se ba

0: Abimbola. Studio manager atajo je ko fun tele to ni.
1: Mo ba era fun won. Mo ta gbe ni po. Bi omo ikoko.
0: Un te ni lati se ni, e ma yi kuro ni kan ni yi Splash FM 105.5 FM. Lekan si mo kiyin kaabo sori eto ta gbe ni Monica ko je agbo orun asebe. A bere pelu abala akoko ta ma fi nside lori eto yi eleyi ta pe ni ohun ikilo nibi ta ti ma nkira wa nlo pe wa sa kiese sinra wa ni bere pako ora wa leti awon ta ki lakase eleyi tun se be tun gbe opolopo eda subu ninu rin ajo luke pe eja tun kira wa nlo ba ti ma nse fun ta leyi.

0: Ajin ku kwata shi wa nbe ten gbo wa. Koni Splash 105.5 FM. Ilu Ibadan bi.
1: Mi o ba sori eni.
0: Abala ta kan lo yi la pe ni ba mi ton soro mi. Akoko gba wa to be lori eto yi. Idi ni yeta fi se papapa be. Akori ohun ikilo ti mo ko ye ka so ni jejo. Ayo tun gba wa lati mo wa fun to se yi. A tun so di ojo mejo ni.
2: Aye toto aye male.
0: Idan so lati jo yi na. Mo ke ma je ki suru otan. O to tori ta ba so bi ose meta merin o to be o ju be lo. Tori ogun to nja opolopo niyan. Ogun ko ni sele tun se se lomi ba tin soro yi to se wipe o ti se tan kiru eni be to ma ge ika ba mo je. Apa bi mo se ma nfan re labala yi eleyi ta tun wa yi eleyi ti mo pe ni ba mi tun soro mi yi. Ti mo nke ma gbe ise gbese kan to ku die ka to ti alare ti o fi die lebi. Ma gbe igbese kan to ku die ka to ti eni to nse be to ti nse ohun to to ti o fi de eni ti o se nkan ti o to ta fi se be tun wa bara re ni ipo kan eleyi to ku die ka to ama wa ge ka ba mo je abala yi lati pe ke fi to wa leti gbogbo to ba ni se pelu fanfa lori oro ile oro ile oro wo ati be be lo eni kan du koko mo yin fere yin je tabi fowo lagba yin loju ni kan wa ko to lagbegbe yin enikan se nkan kan to ku die ka to
2: aye toto aye toto aye male
0: abeyin ti e bara yin ni ikorita ko ye mi mo iwaju o se lo eyin o se pada si ni biro ati lo ko sodo abi se nkan kan to ku die ka to eyi to le ko wahala ba yin la pe ke ma se be ke fi to wa leti lori eto yi papa labala yi ta pe ni ba mi tan soro mi
2: aye male
0: onurun kola si ti mu gbo to se wipe olodumare duro ti wa o je ki nkan ohun yanju gege bi eleyi ta tese bo lati ose to koja yi titi di akoko yi nipa awon idile mejeji won tun ti wa pelu mi lale inu kulu yi awon idile mejeji ti won darapo mo wa lori eto yi lose to koja lori oro awon omo won iyen James ati omo lara ti awon mejeji pade ara won gege bi ololufe ti won pe awon o jo ririn ajo ife
2: ilati
0: ma saye lanfani ati gbo eto yi ni jejo e mo wi pe alanfani ati bere awon ibere kan abo mi lowo omo lara
2: ilati
0: to si da wa lohun leyi to ni se lori ririn ajo ohun ati James mo wi fun wa ni jejo na wi pe ati koko se ipade iyen ni pe pelu molebi mejeji lati wo pe kini nkan to nsele gan je ale waju tu si ko to di pe agbe wa sori afefe James si wa nbe pelu wa ni pade eleyi ta se pelu omo lara iyen awon mejeji mo wi fun wa ni jejo na awon nkan ti James so nbe ko to wa di wi pe awa sori eto ni jejo abere awon kankan lowo omo lara o si se alaye pelu wipe bawon mejeji se pade bo ti di wipe ohun loyun fun James to si so fun James pe ohun lo ni oyun awon mejeji won jo gba sira won lenu won so fa awon obi won o di wipe omo lara lo gbe nile awon James titi fun oba agba perete ti won je ka awon obi mo ti won si se be di wipe leyin bi osu melo o bi omo naa leyin to bi omo yen tan ti won se ikomo bi osu melo leyin e gege bi omo lara se wi fun wa lori eto yi ni jejo mo nge pepepe nitori akoko wa ti o to nkan lori eto yi ni o omo lara wi fun wa ni jejo lori eto yi pe leyin bi osu melo kan ni eri okan bere si ni je ohun ohun si wo wipe omo to ohun wi fun James yen oyun to gbe fun James to so fun wipe James lo ni yi ti won se komo to royun na to se be to so layo ti won si se ikomo leyin ti won se ikomo tan to bimo ohun leyin osu melo o pe eri okan jeun nitori awon oro kan ti James man so nule bi enikan o to be lati bimo ale fun won le awon lẹrun ba ohun lohun se wo wipe kohun o so bi nkan ti ri gele lo fi se be to pe James to wi fun pe omo tohun bi yi oyun tohun wi fun o pe wo lo ni yi ki se wo lo ni o o pe omo okunrin kan mi lo ni o si wi fun wa lori eto yi bakan na ni jejo wipe omo okunrin eleyi to loyun yi kohun ti wi fun o si ti mo kohun lohun ni Open to ife tohun ni si James un lohun se wi fun nigba na nigba ti oyun si wa tohun si wa lori oyun pe lohun fi pe ki James o gba pe James n lo loyun o pe ife tohun ni si James lo je ko hun o se be tori James o ka okunrin kan mo ohun o si fe ko ma ro wi pe ohun a se wa loyun tohun a gbe lo fe lomi ninu ipade ta se saju ka to wa sori eto yi James funra e so fun wa wi pe ngba to wa lori ngba to wi fo ohun pohun loyun yi Olorun da ro pe so ohun lohun ni abohun kosa omo lara si pe nitori ife lohun se so fun pohun lo ni pohun ko gan lo ni oyun ohun idire ta won mole bi James fi pe oro o le je be Oyun to gbe wa sile awon tawon to fun bi osu melo kan ko to se be bimo ohun o tun bimo na tan bi osu melo to si tun wa labe omo won o se wa ji laaro ojo kan ta pe ke se James n lo loyun mo la koko lose to koja a pe ki James o darapo mo wa lori eto yi o pe ise o je ko ohun o le wa omo lara nikan la ri ati baba James lale yi bakan na atu pe ki James o pada wa ohun ti baba James n so fun mi losan e kale oya e soro e kale o e ki gbogbo omo Nigeria ti won gbe to yi
3: omo Nigeria mo ki gbogbo yin o
0: e ja se bayi e pe mi losan yi
3: beni
0: eni James o le wa sori eto yi lale yi
3: beni
0: e pe nitori ise ko le wa
3: beni
0: oda e ja se bayi ngba na awon nkan ti mo so saju yi pe o sele ni pade awon nkan ti James so omo lara soro nje jo nbi
3: ben
0: e wa nbi e gbo gbo ohun to so
3: ben
0: olohun wo pe tori ife ko ma bayi dabi eni wi pe ohun ni fe awon jo nfe ra awon lojiji ohun loyun ohun wa lo gbe okunrin kan jade pe okunrin yen lo loyun o nitori e lohun se gbe oyun fomo yin se gbo ngba to so be njejo
3: ben
0: se gbo eran ti nkan to mo yin so iyen James ti o wa sori eto bayi lojo ta se pade
3: ben
0: olohun na n da ro lotun lo si ngba to so fohun pohun loyun gba na ko hun wo pe boyo nkan lohun loyun se eran ti ko so be
3: o so be
0: amo ni nigbeyin pe ngba to so pe dandan taidan ohun lohun ni lohun se se be to hun se gba
3: nitori ohun ka okunrin lowo mo ri
0: ohun ka okunrin kan mo ri
3: o so be
0: aja dojo oja papapa ta ba pada de atesiwaju eku kale e ma yi kuro ni kan ni splash fm 105.5 eku kale

0: omo lara o ya gbenu si kini o ya ya ya sumo microphone sumo dada ko won le jade dada boya ko ti de ko boya awon ko ti mo fe bere yi ni shoki ni wi pe le kan si ta to si ero ba ni soro sile lati fa awon eyan lanfani lati pe wole se ki se wi pe awon nkan kan ti James n se fun e lo n bi enu to fi wo pe ko ma ba duro lodo e gege bi ohun ti ba be so nsin bebe ya je n so fun pe ohun ko lo lomo ki ma ba ife James ki kin ku nle won boya tori awon wahala kan to n koju se di niyan to fi so ohun to so yi
1: ki n se idi ti mo fi so fun niyan
0: ki se idi to se so be niyan iyan ni pe ni tooto ohun ko lo loyun
1: ohun ko lo ni
0: bo se tenu mo lori eto yi ni jejo
1: be ni
0: o tun tun so bayi pe ki se James lo ni
1: James ko lo lo ni
0: baba James ni awon fe DNA test so fara mo pe ka gberu igbese be
1: be ni
0: ka se DNA test
1: be ni
0: oda mo ti kan si medical doctor saju ki n to wa sori eto yi lale awon ni beere kan ti mo fe beere si eni to ni oyun yi bo lo nwa
1: o wa Ibadan
0: Ibadan bi lo wa
1: ben
0: sir ki loruko e
1: Joshua
0: ibo lo wa adugbo won Ibadan
1: mi le so adugbo to wa
0: ki lo de o fe so adugbo to wa se Joshua n gbe to yi lale
1: na mi so
0: ah mo ro ko ni ko si Ibadan ni so le darapo mo wa lori eto yi
1: si Ibadan gba ti mo kokko loyun
0: ni bayi nko
1: o tun awon Ibadan
0: Joshua ki lo nje se ka pe ko ma bo wa sori eto yi
1: ko le wa si radio station bo
0: ki lo sele ki lo de to se wo pe ko gbodo wa se run ba eni
1: ere oba mi
0: gbogbo wa aye lo ngbe to yi bayi
1: e mo mo bo e ko le wa ni bo e le pe o le join wa bayi bo ko le wa
0: o fe foju e han
1: ben
0: iyen ni to je baba omo yi
1: ben
0: ki lo de
1: mo le foju e han fun won bo ko le wa si radio station
0: why to se wo pe ko gbodo wa
1: ko le wa
0: Sou fe koro yi ni yonju
1: Ben sir

0: Ekale o.
1: Ekale kwetu.
0: Ekale sir, ki loruko yin lati bole tin pe wa sir.
1: Ramani Adeago lati Ababeja Rapaja.
0: Anbo yi sir.
1: Lo ton to se lati fele na.
0: Hmm.
1: Ton to be yin omo pe ton se oda.
0: Hmm.
1: Tori ton ba mo pe ton se oda ni. Ko ni le ma so ni waju ru yen.
0: Hmm.
1: Bi pe en to fun lo mi o le. O le do. Problem garden ni se ni pe awon omo tin lo le oko ni se ga awon ko mo je ti pe won o ni oko ti won bi ko omo ti won ba bi ti problem ga ti bere ni ori go bo se soro yen ko je mo pe to nse oda baba soro ko to ba dele ejo gan ka ni lo ja awon ko lo mo ti baba ba pe pe se ejo sokoro ko mo mo pe ko won mo lo e so lo mo wa ni san kankan to ju owo ta mo
0: Oda, as you pupo. Oda, as you pupo, sir, as you tell Darcy.

Okay now. Atun today. Iyan so ri eto yin eto wa idan. Ida gagaleleyi. Ele to yato si dokido. Iroyin ere idaraya lakotun. Ta pe amo si kan ni omo Luabi. Splash 105.5. Eleyi ta kale sinu ogba lefo fun bala lagbegbe felele ni Lebadan. Adu gbogba kan si ati ko gbogbo ede fun igbadun eyin ti ajake jado le agbalaye ta ba so nipa ito idogogo. Adupe fọlọrun alolana ade pada layo ati ni alaafia leni ta de nigbagbo pe ba se de laafia labeyin ti ana laafia alaafia ti yin ti wa oni di fiafia Olorun lo ngba fun a koni ko fun alogun Olorun o ko re na la fi ma be ko ma ko fun a ko dakun ko jale ma ma se ko ma se yan bi igba te yan o si so debi te yan o si so logun Olorun yo si gba fun a be bimbo sadik o lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa be yen Oga wa Tunde Olawuwo lolotu eto yi Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ele to n dana royin re idaraya lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor ato ele to wa active e wo wa ni ikani banidore ti le ise 1B Facebook e ba ti wo Facebook e ba si sasi e sasi splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok ati ti jade oloko dana sport actor afa toto fun toto anabi nbe fi TikTok bayi ire clothing na nbe ni TikTok awon ti an TikTok na bakan na awon eyan to ti ya pa Facebook na adupe lowo gbogbo yin o leni ni o leni ni ko ni dola gini kan must follow Oti lofa, owo tu jabole lale. Independence Day cash party. Ati inji seke dugbe owo. Lati gbale ti male ni. Nini September 30. Ojo to kan gose. Ojo to kan gose Independence Day lola no. Nigeria o tun le lodo kanzi lola. Opo lopo odun fun Nigeria o. Ninu ibale okan. Idunu ayo alai lopin itesiwaju fo orilede Nigeria lapapo kilu yi ko dun fa wa omo ilu awa ta je Nigerians ko dun fa won ti se Nigerians na ta jo wa nbi ko dun de bi pe ko ma kan awon Nigerians ti an be loke ta ko ma kan won la afefe adun ohun afefe itura ohun ko ma kan won la nbe ayi owo Awin yo cast out to *347*1004*1#. *347*1004*1#. Tabi www.cash.ng. Play 3 tickets, get 30 tickets. Idambe iyan lale yi. Good day. Iyan koko ni o gbe nu so lale yi o. Mo tun ti be fun inu. *347*1004*1#. Tabi www.cash.ng. Eja bere ni to ni se pelu idije ti AFCON. Asekagba AFCON to waye laarin orilede Senegal ati orilede Morocco. Ele to fa wuyewuye gbe fi eye ti nbe lowo re ifi eye ti nbe lowo re gbele iwo ko lo ni. O ti te ofin lojumole ofin ko efini ele to mu orilede Senegal o suetete lo ba ajo CAS pe e dakun won ti fe yan mebo won ti fe yan mi je o won ti fe toju ohun yan mebo o ohun ti gba fi eye won tun ni ko n gbe fi eye wa ajo CAS ni ma sunkun asunko rojo ile lo fe tu o da na bye ko si wahala ajo CAS ta ndo de kan wi kankan lati jo won ti a wi nkankan o won ti confirm e bayi ki won confirm
won ti ni anybody ma gbe fi eye lonu meje nu mejeji o ati Senegal to rile de Morocco itin ti a lowo ni pe ojo kejo osu ta fe mu lola yi October 8 o na ni igbejo ma bere bayi lori ejo ohun ta lo ni fi eye ta lo ni fi eye se Senegal lo ni fi eye ni abo rile de Morocco abo lo ni fi eye idije ti AFCON e mo pe ton ba ni hearing igbejo nu ti se jona won ma ndajo won fe gbo ejo won gbo to tun won gbo to si won ni asoju meta meta lati gun kokan yato si yun edewo won fi se igbejo won ni won ti so ba won mejeji edewo nkalo won ni igun mejeji ti faramo french language o ni won so ni bi ti an ba tin gbo igbejo ohun e mo pe yun lo mo kokko waye saju ijo ti won o se idajo gogan Lausanne ni Switzerland ni o ti lanfani ati waye laago mesan abo lojo kejo osu ta fe mu 9:30 am oni igbejo yen ma lanfani iyen lati waye bi won se mo gbonu ti won fe mujo ti won o dajo finally boya Senegal ni o gbe fi eye to gba sowo boyo ni o gbe le ni o abi yo di fi eye o mu ka mo wo en ti o jare ejo nu won boya jo kafu ni boya orile de Senegal ni bi nkan se ri lapa abeye niyen eja sowo waju ija ta nfo kan si ojo kokan la osu kejila December 11 iyen lorile de Wales ni Cardiff ni principality laarin Anthony Joshua owa ati Tyson Fury leni ni conference leni ni conference waye won si lanfani ati ti enubu awon kokan e mo pe bo ba follow wa daada lori eto je kan mo ni kan ni wa ile keji lojo Saturday mo so nbe pe ija yen ko ti idaju pe yo lanfani ati waye o tori alaye kan wa alaye ohun o ni igun ti Tyson Fury awon fe ye ko ba won polowo oja ko sise popo lawon to gbe ija kale kan promote ija yen ta ba so nipa Dana White yi promoter ija UFC ni ija UFC won ni to ba promote ija bayi awon aye o tewo gba ni won wa fe ko sise popo lawon ti won fe package ija awon mejeji sugbon igun ti Anthony Joshua awon o fowo si Dana White Eddie Hearn en to je promoter Anthony Joshua pe a sa le da kan wa se ni e ba fu Dana White laye o bayi ntin ti a lowo ni pe won ti yanju gbogbo Dana White o sise po o pelu awon ti o gbe jada ni pe a iwo Eddie Hearn o si amo ni ka mo fu Dana White laye Dana White to je pe agbawo ni ninu ka promote ija yo sise po o le to tumo si pe ija yen pelu bi nko ba tun pada yi pada yo lanfani ati waye December 11 iyen ni Cardiff 150 million na ni nbe fun mejeji igun mejeji jo pin ba nba sin bi nkan se ri lapa abe yen niyan o mo ja o dope eni ni Independence Day cash port be ba yin ticket meta le kan na bi gba te yin 30 ni wa ku number ti o gbe ge si number yin lati je cash e lale ogo ele tin play cash e ti pe e ti je cash abi eyin lokan eso eko mara ba won ke sami ke gbe to adura mi eyin lokan lati je cash e lale yi sa be le ti latoyo yakubu ba mi dele o na nbe nbe imavio je peter oluwa se won adebayo awon ti a facebook nu ogbeni michael labora na nbe nbe ni facebook olaide adaramola motiwa lawo up chelsea lati kishi alata ni ya abdulafiz oje oyediran ajibola lati orita challenge nbi bi nkan se ri lapa abe yen niyan o eja ku oni bi ja Anthony Joshua ado orilede Portugal o Cristiano Ronaldo baba ti fi ipago orilede Portugal le kini ti sele nbe lorilede Portugal o ti di gbasgbos won ti ibura won so sugbo sumo ko pada di ti won pada mo yo kuku sira won be eja gba ita lo wole ajo ti se amojuto bola alafese gba lorilede talo won kong e mo pe a mo so nkan kan lapa bi ko sa burunu keyan re n to da ko si copy n to da
ere nikan tin se to da e ko sa buru nu pe eyin na gbe yewo in to se to da e je mi ni o mu mate mi na yo kun fi da si ni eh orilede Spain o ti di awo ko se bayi iyen fun orilede talo gege bi oluko ni ro ba to ma si ni gege bo se je o di mimo o pe ajo tin se amojuto bola la fese gba orilede talo Italian FA won ko eko lara Spanish Football Association o yato si didi rin association o eko wo ni won ko won si ni eko ta won ko yi awon o bere si mu lo lodu awon je kini eko ohun won ni orilede Spain orilede Spain je orilede kan to je pe won se nkan kan to ni lo ki gbogbo aye ko kini kan ohun ni pe awon agbabolu won to je oje wewe ti won kere dada ti won wa ni ebun to joju orilede Spain tete fun won ni anfani lati wo national team won wa so nipa generation awon Lami Yama ati Pau Kubasi ti won tete gbori wo national team lati bi 17 years won tin gba ball fun national team pe awon ta awon tele tele didirin association la won orilede talo agba ball awon to ba spectacular to da awon ofisi under 21 ni pe wo iwo ti le wo national team mun ti e ma gba ball fun under 21 te dagba won ni yen awon na fe se bi orilede Spain bayi gbogbo agba ball awon to ba ti spectacular awon o so pe gbogbo oje wewe o gbogbo player to ba ti je player kekeke to wa mo ball gba de bi pe awon aye go mo wo pe e si sure pe under 17 leleyi tori ntin gba lese won lawon o yi sowo dari awon pada awon lodo awon na o mo tete fun won ni anfani lati wo national team ipele agba oje ni o ki se national team under 20 under 21 o bi orilede Spain bi won se fun Pau Kubasi ohun ati Lami Yama gege bi ta gbo orilede talonu ta mo so nu e ba re nikan ti o nsin to da eyin na e mu mo ti yin na olopa e mu yan si won e mu yan si ka ku orilede talo orilede ti Portugal e ja fese kan ja orilede Portugal osan eni o ni news yen jade a ni gbaye ko to ti ka se lale yi o

0: *347 *100 for *1#. Tabi www.cashier.ng. Play 3 tickets, get 30 tickets. Ayiwo fẹnti o gbọ pe Independence Day leni. Awọn eyan ti gbẹnu si lati gbalẹ ti mo. Lo se ni oni news yen jade pe Cristiano Ronaldo baba fe se ipade po pẹlu ajo eleti si amojuto bọọlu alafẹsẹgba lorilede ti aje orilede Portugal president won. Lori bi won se lo baba nunu figabaga to waye kẹyin yi. Won ni won lo baba gẹgẹ bi won se so. Ewon ta gbọ bayi oni pe leyin ipade to waye Cristiano Ronaldo o ti fi camp Portugal le o. Won lalaye wa so pe bo se ku o nbe yi ohun o pada so o. Gbogbo bi ku isu se ku bo be se be. In to fa to se fi national team ipago orilede ti Portugal bo se fi bele ohun o pada so o. Ohun o ti iya bayi to ohun o so. To ba to asiko ati su kini kan o la gẹgẹ bi ta gbọ nu sugba wa gbọ nkan kan labenu in to fa wuyewuye laarin Cristiano Ronaldo aten to je oluko ni orilede Portugal jo Jesus to ga jo di mo pe ko to ji pe alaye pe ipade gan won lalaye o se gbaradi alaye o training in fe hunu wa in ta gbọ labenu ni pe adehun kan wa laarin Cristiano Ronaldo owó àtẹ tó jẹ olùkọ́ ní george susu pé lóòótọ́ òun ti dàgbà ọ̀gá wa òun ò béèrè fún 90 minutes mọ́ o ṣùgbọ́n ẹjẹ́ òun mọ rí bọ́ọ̀lù gbà ó ní olùkọ́ ní sì ni rí ẹ wá dàgbà dé iná tó wá ti wá tán bẹ́ẹ̀ kò ìtàn bẹ́ẹ̀ ó sì kù tó pọ̀ dáadáa ó dáa náà kí wá láfẹ́ ṣe báyìí ẹ ní lè mọ́ gbá 90 minutes lóòótọ́ o ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá rí bíi 30 minutes ńkọ́ bó o ní 30 minutes se le la 30 minutes ohun le la bo ba ri irinse to da atelegbe to megbegbe dada ti se generator ti epo tan be ohun le orin 30 minutes ke orin 30 minutes ijajume lo lohun fe 30 minutes o je nkan kan bi awon ba de o da na e ma de 30 minutes abi ko si wahala d or no d only d won ni ti ajoso won ta gbo labe nunu ajoso won atoluko ninu abi bo se difigabaga to waye lenu lolo yi ni baba ba wo lu elu lori aga bi baba joko si to ba wo igbimo oluko ni pe amo ti wa ni 55 amo ti wa 58 amo ti wa 60 minutes 90 minutes mo la nlo o mo ko bi 30 minutes se e ba fowo to oluko ni e ba fowo to emi bi mo wa a mo pe bele wa a ri yin bi te joko si mo kan so na ni pe e le mo wo pe boya mo ti dide ku on bi ibi mo wa a mo pe bele wa bo kini o ti je yin ba yen won ni go the 70 minutes loju alaye le pe ko si wahala ko si wahala boya last 20 minutes o fe fun se joker asi oni baba oni pada joke kankan mo fe mo se boju alaye jenu won nigba ifigabaga ba te o to fe tenu bodo alaye kan wu lenu ni pe nibi se n ta jo so lele n ta gbo labe nunu o pe adehun to wa laarin ohun atoluko ni orilede Portugal pe 30 minutes pe last 30 minutes won ma gbe ohun wole to won wa se awon ise yen abi se bo se jeju baba nu Cristiano Ronaldo o ti ku oni pago bayi bi nkan se rinu iseju meji aye ko to ka se ogo bolesvadi o na ben tiktok atanda ko rede na benbe football mata o na ti wole ibrahim o na ti wole bi nkan se rinu yen o ninu ko egi agbabolu ti barcelona en to je balogun baba n so nipa kane balogun ile gẹẹsi o so nkan kan nipa anthony gordon o ni anthony gordon pe ọlọrun lo ni o lọ sinu kẹgbẹ agbábọọlù barcelona o pe anthony gordon ti yàtọ tán yányán o ti yàtọ tán yányán si anthony gordon ta mọ si ninu kẹgbẹ agbábọọlù ti newcastle united o ti yàtọ gan o isowo gba bọọlu e bọọlu ti wa ye gan oni Anthony Gordon tele tele ko mo bi kan igba short ko mo bi kan de yan ti gege ibi to ba ye ko ti pass bayi ege ni o ge ibi to ba ye ko ti gba short igba na ni o lo fe ohun fe sare koja laarin eyan bi mefa sugba ni isin bọọlu ti ye gan oni to sele si Anthony Gordon yi o sele so na o nigba to nfinu pegbe agbabọọlu ti Tottenham Hotspur le to nlo sinu pegbe agbabọọlu ti Bayern Munich ohun to ma wo ra awon pe bigba to je pe ohun je world class player tele nigba to n denu pegbe agbabọọlu Bayern Munich ti won tun so fun pe alaye a awon oluko ni awon tamata si ton tun so fun pe alaye ibi te duro si un ko le duro si nigba te ti fi pass ile e ku o nbe yen ni e wo ma ta ma ku o nbe ni e ku o nbe ni o lati jo to tin gba bọọlu gege bi striker ohun tun denu ko Bayern Munich won tun fun ohun lawon instinct kan lohun to pe a e wa gba ni elaja lati yo odun ita tin ba bo a wa ma bi ti eyan duro si pe teyan ba ku lati inu ko gbe agba bọọlu kan si kan o ma ran isowo gba bọọlu agba bọọlu lowo ni pe Anthony Gordon ti yato gan o Anthony Gordon ti yato gan gege bi Harry Kane gege bi o se je odi bi monu ta ni number yi *347*100*1# tabi www.cashier.ng ta ni number yi a ko sa ile si na 081 lo bere number yi 1853 lo pari number yi 1853 lo pari number yi ati sa number on si play 3 tickets get 30 tickets ogo
1: hello
0: e kale o ti jani roko dadan lo ko mi lati splash fm ki lo ko yin bole wa
1: omo wa lo tajale bali kola wole
0: congratulations e ti je cash e lale independence day cash port la pe e ti je 25000 ko so ma ke wa ma pe yin bowo yin se ma teyin lowo se gbo sa eh bi nkan se rinu ayi elekeji ni se won o so fun yin mo leyin lo kan lale eyin lo kan lale won bi oluko ni gege agbabọọlu ti Liverpool tele oluko ni agba oje orilede Germany ni se pe e dakun to ba ti e wa je pe won pada da ejo pe iko Man City jebi

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ni ale yi e ka ale le mo to ti de pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gbagi titun ni ilu ibadan daddy ati mommy nibo le tin gbon mi mo ki yin to logun lale ke to sun le to ko to di pe lo sori bed le to yi nbo le tin gbon mi kakakiri agba laye loni ojo anu loni ojo ope loni ojo idariji ese gbogbo eyin omo olohun nibo le wa by system adagbere fun osu september mommy ati daddy nibo le wa pastor dekunle epavras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan te ba wo date oni bayi bi awada bi ere osu mo tan osu elekesan dagbere gbogbo eyin te wa ni ilu eko emura o ngbo

ki ko adu ope ope ni o ti e poju ope testimony ati ase ma bo e dide lati jiju ope ninu ile yi eyin wo le gbagbo pe e jiju ayo ninu ile yi odun yi o to pari o kosu meta bayi loni o mo ko jiju ayo to ba wa nu wa ma jiju ope si orin ta gbe.

Amin mo boyo nda gojo gojo si baba mi eni to da o si tebi tara gbogbo eyan omo Olorun koni da ko mo mo dupe o mo jiju ope ko mo yo gbogbo igba to ba segun osu to reyin osu lo ye ko mo yin ni osu to koja ngba ta nse suya night baba kan fun wa ni owo ta sere kan oni ki pin fun gbogbo awon eyan and mo gbe fun omo kan to pin fun gbogbo won mo ra won tin dupe won mo ni won ba bo se mo imi o ton ti se mi to ba ton ti dale lori YouTube lori TikTok a to mu awon die bi emi Olorun se so pe ka se niyan odo ma wa lori Facebook YouTube and TikTok laaro yi ni ago mefa eni kan ni bi elo lo n fi le ni ti so yen o di baba do Facebook ta ba do YouTube ma so to se won ni yin ni yin ni keni o se mi be mi gan ti mo je woli yin bawon eyan kokan ti mo so pe e sanu awon eyan bayi be lo lo n sanu emi na o dupe e dupe lowo Olorun faye temi na baba ara evergreen lori yen inu mi si dadun lati fi dupe lowo Olorun mama bo se dupe mo fowo kan dodo mo fowo koju mo fowo kan yi gbogbo bi to ba fe ko gba wo san ni o mo fowo kan pepe yo pomo ose ti nbo Olorun la bere isin gbowole lo ni rabaji gan

emi se bi bo se n fowo kan gbogbo nkan o lo fowo ko wo ope na ni in gbowo meji owo ope ni o ni ba won san wo meji owo ope lo mo san gbogbo eyan ni o wo ope ati wo to wa ninu prison attentin be ninu ewon attentin attentin be o pe oluwa mo dupe pe mo ropin osu osu ropin mi oni iloju anu ta lo mo bo yo wo ope na la fi sanu re mu n to ba joju eh lati fi ma dupe dupe lowo olohun fun program ti o fojo kan fail so mo jo lati gba ta tin gbe bi awada bi ri asin lo 19 years in bo lori radio eyin ayan fe enikan ni 19 be ni sa be ni lati gba ta won radio ti oju merin lo ni badan ba awon ti an ti mo tan mo e dupe e mo fi owo ope sinu account number 1966 36 38 73

0: mi mọ boyo yin mi mọ boyo ndupe lowo e mi mọ boyin. Oh my God, baba re mi lo ajo paye eto ni bo go se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun so njiju ope so nawo ope an to ba deny lale e make sure pe get isu ye le se fun ayin nu le ki se dandan o se dandan ko lora eh to ba ti dale suya night wa niyan Passover night a fe re koja sinu osu elekewa aye gbagbo pe wa iwa lasan. So we will pray and ago mesan lasin yen si ago mewa bo koju ba yen lo but make sure pe ti get isu ya yin le eh nkan kan be ti awon kan ti won enikan eyu enikan mi o ti gbo dada bo o ti so fun mi in to won o se ngbe o ba dale awon yan e won ti mo bi en se same last time imagine ngbe gbogbo speaker iyen nikan ko ni agbare ni to ni aye ato nbo lo ti ngbo mi to ba wa di ola nilu Eko gbogbo eyin te wa leko to ba di 12 se mo po la ni ojo mi nira holiday owa. So ma wa ni gospel camp te ba ti wo moto lati yana paja e wo command elefe sokale ni gospel camp bus stop gospel bus stop e wa wonu gospel camp yen lo ko jumba lo enikan ni la ago melo 12 gere lo san gan e gbe eyin te ba loli communion in fun yin eyin te ba ni egbe ti yin lowo holy communion pelu osan meta osan la fi break lo la pelu eyin meji 2 hour pere ni ohun Olorun leleyi isoru awon odo ni waye enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday. So gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro in le so boya mo le yoju sapete na laipe.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Ranti Adewale. Mo dupe lowo Olorun Odekunle Epaphras. Mo dupe lowo Olorun otito ti woli mi gbe lowo. Mi o kabamo pe mo ntele iranse yi.
2: Kabamo. O si ni kabamo. Mo ntele church yi o ni kabamo. Sit down.
1: Olorun Odekunle Epaphras. Olorun otito na Olorun aja balẹ. Olorun ti wi be ti si se be. Mo ti mo nso mi o ni gbagbo. Mi o ni gbagbo nu gbogbo woli. Emi kan mo lo gbadura fun balẹ mi ni. Mi ni gbagbo ise kia kia.
2: Gbagbo nu po Olorun ojiji kan wa.
1: Mi gbagbo tori in ti mo n gbo pastor kan ko gbe mi ri o. Amọ n temi mo n gbo pa awon pastor n gba yan. Ko je ki n le dara le pastor kankan.
2: O ma se. Mama lawon oni ti an le gba lara won. Ki won mo si ji awon lo. Awon ya atakete mo sumo ba niwon egbefa. Mo jina so ba niwon egbeje. So jagbe meni kan ni te le gba. Amen. E bi bi se mo so na ni me lo gan lo mo ijo to ni te yan le gba. Mi si wa mo to re mi o gba yan ri. Olorun si ni je rogun to ba po la ki n gba yan. Jesu wa mu mi sodo.
1: Mo ti mo dadi yi ti pe o ni ko ma si compound seri awe ekorin amori kon church ti wa mama ise aranse yin o ni dojuru orun o mo pelu yin sebi ya yi ba tin korin awa yo awa gbo leyin in wa lo joko leyin lawa mo jo mo si mo
2: ni ibe nigba ta wa nu ko ma si compound. Amen. Awon omo bi amo wa sinu service awon pastor wa mu won me so sina ni so sita ni olokohun ibi la ni owa ati keke mo ti lele nini

0: mi o de 77 ri mi o de bari lati do mo ti dapo ti mo ti darapo maran ise yi mo wa de be ni January
1: ewo
0: this 2026
1: say first time you know
0: first time mo ti ma de Jesus City ri nu mi de bari emi ti mama wa lati aduloju mo mo rin se ni die ti mo ba lo na mo mo rin se omo mi kan wa ni fibroid lati 2020 ti ma se nko su bayi mo fe le wole ki lo jade silu mi ti ma se nko su bi se nke ni omo yira mole eje bi gbeyan dunbu eran in lagbara kankan ti mo le se a wa lo adi oyo won ni a lo mu 300,000 wa pe nitori o ti parapo pe ikan pelebe ikan gogo mo ti fun won mo ti fun won so won so re won ni kan pelebe ikan gun won ni ogun lo pe o mu emi re lowo
1: aish jeun wo
0: ta ma wa ke
1: aisha aha anawo e on ti aye gbe si o ninu eje jesu ti jade sit down
0: ta mo le ke pe in le ni kan ka mo mo ni christi mo si ni baba mi odokunle papas eh lomo mi ba mo ba lo jesus city mo ba gba ororo mo bi mo se dele mo wa mo ra omi 77 mo wa da si meta mo ni wo yi mo ata ororo si meteta mo ni mo fi yiwe mo fi yi taba mo mu ele
1: e pin si meta no spaminu
0: lomo mi ba nse to ba ti di laaro ma to pe ma ni so ti taba ele ele lo si wa school of hygiene o ti kose nurse
1: e sa mo ton ya do nbe
0: so kini ti mo sa fe fa yo lo ba de ni ojo thursday jeta la ni ba mu mi o sa mu o mu lo ba de na ojo thursday jeta juwe to fi koja to fi ju ba di si yara to fi lu ekule mo wo pe kilo mo mo yi se nkan mo mo yi ni my mommy mo bo mo ba lo ba e mo bo mo ba mu ina touchlight kini un n to yo ha ni oju abe
1: to bi ni
0: e ti amo bo se je o fe wo ni lori so no ba ni mi mo ni ah mo ni bayi mo ni o le na ro bi gbe yan ba fe gbe bi la se se so di bi gbe o ba fe bi mo o sun le olohun le sun lewe mo ba mu kepeti kan ninu palo mo kan ya ni mo kan bo si yara mi mo ba tinakun mo ba te kepeti la ba mu di to ba fo le mo ni o ya sun o fe bi mo ni o mo gbin mo a lo mu go 7 up mo a gbele lowo omi to ku mo wa da si loju mo da si labe mo fi wo nkun ororo to ku emi na tola
1: aisha iya ni mo tola
0: mo ka bora mi ni daddy
1: e se kini
0: mo bora mi si bi mo se bi
1: e bo si o
0: mo bora mi o mo ni eyan angeli de gbadi jesu christi e bo le wa eyin ni baba mi odekunle pastor frasin kepe oye wa gbowo mi sise mo fe gbe bi fibroid mo ni oya mu itan re bawo bi se mo bi mo mo a fun ni ko se bi no mo ni mo fan mo nbo
1: eni omo fan
0: ni omo fan olohun o le gbin mo mo ti ki glove bowo nbo je pe nurse ni o na ni nko mi pe yi bayi pelu be be na iberu bojo ti mu mi mo ti n gbejiga jiga jiga mo ti n gbo mo ti n sunkun be ni mo n pe yin be ni mo n poko yin emi ko o dekunle pa frasi re o olohun fe mi emmanuel re o o ya mo yo mo bo ni ma fan sari bo se ni o re ohun kini yan ba tun pada mo ba ke eyin oko le wa to ni seku omo baba mi ti so pe mi o ni seku omo
1: eni su e gbo mi mama awon ogun kan o ni wo ti won o ba ri ariwo awon igana kan o ni ya afi igba to ba leke bo ba se bi wa sa ni e ti won so yi je ki won ran si owo ẹnà wọnyí ẹni bàbá mi lọ lórúkọ jésù jẹ ẹrọ bí ogun mi Sorry. ọmọdé ẹ lọ ayé dínà tó lòun ò ní jó bí ọmọ tayé gbogbo ẹyin tí ogun lé mú mọlẹ jọ fi inú ẹ ṣe àmì báyìí lolúwa wí iná olúwa yá ti jáde iná olúwa ti jáde wà bí ogun yẹn so nígbà tẹ wá pa ẹ jókòó.
0: pé mò ń ṣe eléyìí ọmọ mi ti lọ wọn ní àtàní màá pè mo wá ń wà.

0: glory.
1: Eh, me lua me na sahaya. Inti ma je nse de sare o. Iyoku ton dola. Ola ni wan. Gbogbo eyin te wa ni Ibadan, oni leto ti yin, eyin te wa Leko, ola nti yin ni 12. Adua meta pere pere na la gba o. Obodo bon kankan le. Enikan ni mama yi omo ti so, ah iso debi kankan. Eh, ko le mo pe alagbara ni Jesu. Tin ba so fun o pe nkan kun le sere le pe ni. Eri 77 te leyi. Adua meta pere ni loni. Adua meta ni lori Facebook. Adua meta ni ni ago mesale. Adua meta ni nilu Eko. Ah, eyin omo Olorun, mo fo iwe sere o. Gbogbo bi e ba wa. To ba ti di 12 lola nilu Eko e pade mi ni gospel. Lati iyana paja ni e ti wo command straight. Ele verse ni gospel. Se iyo lenu mo mi. Olorun to nse bebe bi tatijo. Awala asin baba be won je won paro fun o tori pe su ti mo po ri tu sile ni je wo logun mo nse eh so ogun na niye ko le oda suya night wa yo le kankan kan o di nine lale enikan si to ni nfa won kan ni kankan yin si jise yen bo go se nje ti olohun gbogbo eyin omo olohun ka mo se ri enikeni ti o ni rubo pe o ba se 5000 ba se 2 bo olohun ba se to lowo re ni abo olohun o da si oni e lu account yi eyin te ba ni ida mewa na fi si account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade account number church ni bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle e wa do bale eyin te mark wedding anniversary yin na bayi loluwa wi egbaye to dun latoni lo egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus may your life begin afresh. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa. Bayi loluwa wi e ma tinu ogo wonu ogo. Enikan ni mo fe share testimony. E je ki o loud connect lori number. It is well with you. 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: Hello, brother.
1: Hello,
0: hello, sir.
1: O fe bere kankan bi ya ye se mistake tele. Ti ya ba se mistake, bo se control ya tele pe ngba ti o sise ofe fun won. Ti ya ba se mistake, se yo le control ya pe ah mama, ba le ba si se ni se ju omo, se ko ni ejo tori olo e ma binu.
0: Awo ye na ti dash eni ko ma wule gba rara. Ko ma wule gba. Ko ma wule gba. Nton so ni. Hello.
2: Hello, Adeyinka.
0: Hello, Daddy. Me.
2: From time could the control me to repay your coin.
0: Okay. Ben.
2: Ben. To leave, but don't buy, she said, don't say, don't know, don't bother you, don't debug back that woo, I woo. Me tell it, will you control it? To know, no, the below you call me, fair control it to repay your coin. And again, a goal in Ben. Yo ti ye wa.
0: Okay.
2: Se ri egun o yato si. Iya fura re lo bere fun ise o. Odo won lo de ti fe se. Gbogbo awa wi to kan fi kun pe o ma pe nbi, won ma ba won wa ni nbi kan, a lo ma se. Ti o fi se pa mo so won ni. Odo won na lo ti fe se. O fura re lo bere pe ko le mo pe o fe gbowo ise ehun loto lowo won ni ya yen tori e se be o. Lo kan fe fi victimize omobirin yen ni but ko wa gba ko sanwo ise e fun but ko ohun fura re tori omobirin oni lokan pe ohun fe gba ni nani ohun fura re lo wa pe ohun fe se ohun fe gbowo ise ehun ni e ko ti so fun mo e pe omo de so fun yawo pe ohun ti yawo ba ti so pe ko se fun ni ko se
0: ase
2: kula se bi si so ko se gun fun.
3: Hey, yo, sir.
0: Hello, ma.
3: Mo fẹ pe gbogbo wa wi pe ki iya yen ko to wa soro fun yawo mi Olorun ri oko e.
0: Hmm.
3: Gbogbo wa tan soro yi Olorun mo ju wa lo.
2: Ju wa lo.
3: Olorun mo pe omobirin yi ko lo fi lo ku lo loya. Nti ya fe ni ya bere. Nto omo e de ti so pe nto ba fe ni kon se fun. Iya fe nkan won se fun. Ti ya ba wa gbe owo buruku bi Oluwa ti be laye ni wakati ti mo soro yi inu Olorun a jo lekan si
0: ami o
3: tori pe emi o mo nkan to nfe ninu aye awon yo isi e ma be to bo.
0: Yes, ma. Ashima
4: to ba je
0: ka bo si ipe baba mi re o e je ngba ipe won. Hello, sir.
5: To mo ni Adeke Oli Fuwara.
0: O le dawara na.
5: O le dawara. Gege bi awon eyan ti so. Ko bi yen ni suru, suru to lojo ni. Je ni to tenu ma. Ko toju iya re ninu ile. Tori sesen te so wi pe an iya o duwo. Ebi to ile ni iya fi joda re fun. Inu iya se ndo pe o ma hun lo loyi.
0: Be.
5: Itoju to ntoju iya oko re, ko toju iya re na ninu ile bi o ti ele wa. Olorun dari jina ma bo se se fu ya re o ama ko ma sisi bi kan o jo tori Olorun ya to wa nu le na yen na nbo ba ya te gbere bi ba pe gbere bi ba le gbe abi ko won se pe ti ya ye ba yin strong ko na lo ma loyin bo bo ti e gbo mo ti e jo se meja bo se meta mama e na e wa gba tegun bi ni gba ti o ba so tutu so ko toju ya re ninu ile ko se ba won eyan ti so pe to eh ti o ba gba ko se tu mama ko wa wonu adura lo to ba pe adura meji nigba ko so di be wa adura gidi yato fa adura je be ku agbala agun bi je se ti gani kini ti be la la o da bi ru eje lagun agbala agun gidi ko lo ba segun yawo tori yawo ba ko ba bum kekere o anu e enu wo ni o fi ma so lo jo waju pe o lo tojo amo e ti obirin ni so pe se be gbowo seyin
0: hmm
5: o le toju e be gbowo seyin
0: hmm
5: ah ti je sadi o ti bi lele ko toju omo o se re lo wa se ya wo na mi kan wa ni bi adugo wa bi ni se nigba to lo lo igbo to lo ba won so lojojo omo o se mefa lolo o ni bo se don o ni gbogbo awon arandi ni ba n da omo jo sodo ohun ti won ma lo bi se ma ti ma wi pe ile lojo ala so je iyan dudu kankan o lo yin bo gan won ma n bo ma wa sodo ohun to si ma ba won se nani. Olá, amanhã nem um pão novo. Olá, mamãe.